0: ni ye dwuma ba ba bia no obu ni done kasa pa no no kasa na so bia we mi sika kra oba pa iso no ne ne ntene na urade be shira mo ate oba pa je ma jeje dia ma mo yankwa
1: se bia abrantie
0: aha
1: e ware ababa wa na
0: kai
1: se bia abrantie
0: e ware ababa wa na
1: e ware ababa
0: na aha
1: se owuma owuma
0: owuma
1: ma oware wo no se die tie no
0: aha
1: na fi se die ayifo ayifo ku ehu sepenu
0: aha
1: ayi fuyire hu
0: sara wazi sebi ayi fukunu sebi ya dama na hu sepenu wahu wadu wabali bufu mpanyu wa sebi huwata
1: sebi ayi fukunu
0: ni hu sepenu
1: hu sepenu
0: aha
1: oyire hu
0: aha
1: oyire oyire fuo hu
0: wahu
1: sara eno miye wade
0: wahu niye sebi kwa sebi wabakwade na miya adina nukrutia ni mebu wano ma wabali buwa nibe shana kwa
1: sebi wako aza ya 62 no
0: wabali buwa nibe shana wa siyami kuru mako huma ndo mani ni ndo 2 mani for 1 minute ema bebele bebinum ema bebele bebinum ema bebele bebinum wa siyami kuru no omu mako huma ibi kwa squad mami yansume tuwani ni badaya tisa wabaye muna tisa usuye muna ya babeto ni nangupa anadum na bae mehuwa nuka se muna wa muna da baby ne mo ma ba bo sumena ye ba ya se foforo ade e fere na ehia o ba ehia be ma me kani jam uno yire no wona umpa na ho be ma ho de nsodi yi ma me ba ko ba nje no sof ma me wasi sof mesra o me ni me ku na tie na no ma tenka na kwa ko di ba bi ni ba bi e bo ni ma na ma dro ni bi agura di yesu ni ma na ma ma di bi ko ma wo ku no me ho no ma ho ma che sof ma se nu sia me he ya wasi an aduma in fact e do na bo wa me ni ye sa die de o yesu si ade de o ye o ba do me so no wa wasi ye sof se na me ti wa di ni me di an ko be di ni kru kru e fi ni nsem wasi na tinke na kwa kwa di boliga
1: atiko
0: atiko kaya firi boliga na bani na aswa ya ma na tinke na wohonu mu
1: akabu
0: ana mse kwa akabole ya msi jahe bako faba ani ya mani mae dweni ya siyano mwi bema nisu mwi mese ahu matina mwa ukumise ni misika wasu wakaya anu ukumise mesende wasu wakaya afana obeche ni 2000 gana ahu machepa ana mse sikadi wasi usofu jahe edweno ye juma bema edwe brabe jibi
1: kana ya wafu tebo wasu wasisu
0: Zero two four four seven two five four five four and a six four zero two four four seven two five four five four and a six four and a six four 94 20 and a 14 0244 92 20 and 14
1: Prophet Ochalie Richie Pine Ewo Eputuja any abuantem Roman Asorino or Ben Feeling Station Aye Petrolan Ochalie the Ankanina or Atun Susano or no and Wolf Yesu. What do you for?
0: So from the dash, the Biana Gas and more numbers Nagas Yagas here, send a beer and the Panabatan in Tem Akas Yagas Yahoo. It's a number no 0244 Mina with Rabobo 7254 and a 64. Sa number na Ghana for dia. Jitu mu se de won nemu ne nekwa wo. Eya kwa dia sen geto atwa. Bibi dia chide. Enti shodo wa wa bra boss na hunku nim die no so. Na no kwasem se. Ye ka. Obobobobo na ma. Ba dia tofom. Mpanisa se men gesu besi ncha se dia sase aka akire no. Na wotena se kwa gosi da bai. Emodi mo de bu mushi abaso. Shalia no pene wadi mfa ngunum die ma. Ebi kwa me no kasi abrabo ni mu asa wa bompa ya che vifire timetu. Mo ati se wa woni mpa ye bo. Oja se prayer wa ya gram mpa ye sa. But ade ase de kan ho ma ni mfa nka ho. Wa hu no. Na kwa brani oba wi ase gozu oje wi ase wa ko. Na fridge ma ye no. Oda se ni ewukura ni atwa champo ni de gu ni so. Ni apemre kakra bi. Ya se na bi apampan mam. Eya sa pampan so mam. Wahu no ento di ade aka de ho na awie pe watena sa mane yema sei enge gosi da ben ane ya umitu mu ane yema nkweye o ma bra bo twa o ma na ka wi se wi ase ama me no anse na ya de atente wo twa o to e hiri ntreja bra be pye ma no pe na awade mo wo na kristo ho de no so na da twe bo na ngupo mo wi se betam pe da o ba bo ayen emfa ni ba ye wa duri na abotre me ka tro pray se bra be pye am da pay
2: numbers ni 0244 725 64 0244 725 64 ni ya Ghana phone number uwa mana no boso no meka sa 0244 94 20 14 sa number da nyanu anno ba jitu mu se o ba babo a mema mu dobena da a mema mu do ukwia da no ma sa do ya woda ifiara no pe se se o mo se do bema bi dan yere nchampa woda hokwa ehuma yabe no ye hwe ne oba nso so godun suppose na wo kwa na sabi amu obu ma di agun so na dai wo hunu ebi a me no kese nkwa kwa na ya nka dia tribenum se nkwan na wo ya nka dia tribenum na no kwa se den pom pom so oba down change mi na ne hwe ade nja yesa wati ashe bema de bia meka bema ni kwa so don saka oba we dan go poye waduma mu adum ni achede wo chewade bia nwanwa se wo ma wa ba mu odufa de mo ba na ni so bema obu ni yiri bebebe so na wododo obu ni bebere sa na tie entrasi mo dapade ensei to na wo ba hudi fo chaade anopai atonsu se so fidia dancing but abe piem kristo ba ya dom en mi dan ba daddy so fo bia mikwe e pa so wo tra hama me bema kwa ba
3: ya ja
2: na ho ye
3: ya mi adum me ho ye
2: bibia boko de
3: bibia boko
2: yɛde nankopɔn ase yɛde nankopɔn ase aso bieni mike na mamkakra na no kɔsɛm sɛ woba me hɔ ɛde awurade fa me so yɛma wɔ
3: sɔfo ɛne sɛ ne ankasa no mekɔtra america us
2: ok
3: ɛhɔ na mekɔbɔ me bra makɔhyɛ wo bɛɛ sɛ 15 years
2: oh, ok
3: ɛna mebɛfa meyɛ sɛ mebɛfa meyere de no kɔ
2: wobɛfa waho kani
3: ho kani nti mebɛfa ne de ne kɔɔyɛ no wodia bɛɛ 1 year time ɛna yɛbɔɔ me de me baa Ghana tie bo me de me ba ya me ba no neska kakra ya dey
2: ewo
3: me ho
2: oh okay
3: ana me de best tv
2: ana se o ba Ghana na hausa
3: ah me
2: oh okay ska me ta
3: me neska o me ho
2: oh okay
3: neska o me ho tie me de best tv business
2: okay
3: tie me de best tv business na me ko kwan so ko fa cars
2: oh okay
3: na me wo boys bi o kolia bi o Germany
2: okay o mo de nyama no every Germany banase Korea ba wa nana woton
3: ni ana na me ton no magazine
2: awon wo store nyaw magazine
3: no, store magazine na so fo me ton no mana na me koko fa o baby
2: ka, oh, okay
3: me so bi a me yere tia bru chire USA ka me tra me baby o bay ba ma kwem ma bra bo a me bo me store su yin na kwa na e koko mo
2: sa wo ba na ba wa kwem ka kre bi no
3: ama me dwuma ni nyina gie hu
2: e ka ba to fam
3: ene obi chire me se me mra ho no obi mi amadan fo pa o kan kura na me pese because
2: e ti na wadan fo na ka se bram ho dia na dia nka beba
3: mi aka sa kura dia so fo fo ne dia me nko me nyi bi kura da se me ko wa ko pe bi bi sa
2: e ti na dia dia obeko but wadan fo na ye se dia bi ntena ho kwa
3: wadan fo na ka chem se ma me ntena ho kwa
2: o
3: ti me ba ho no
2: me ma hu keke
3: me ba ho na ma me hu keke no
2: asa me ka si afa gu nsu
3: na me di gu nsu
2: obi ana dia di gu nsu mdwane ma obi
3: o ma bi dia di gu nsu obi
2: ana me ka to say you should time say
3: o ka time ni na
2: o nsu wi na ne ma na asia tofom no
3: sofo afa dia ma dwuma asaye nyina no afa abrofo a omo timbia omo send di me no ma ka engineer dia di omo nyina afa obi asa frɛ frɛ me
2: omo say omo na frɛ wo
3: afi dia se dia be ba ne se afi dia me ka chen se miniska kra me de be send na man de no man abre me I know no mo se nya shi we dia we be
2: bro ni na se nya shi
3: nya shi we be bre
2: wow bro ni na se nya bibia we dia dia be ya di na betre we de nya ba ne baba we de ba so ampa
3: we de ba so fu we de si si idea ma se tren we dia bibia ko so fu
2: e ko ka ma ho
3: se me ba ho na o ma me
2: yi enema ho de da bi nka so ba mo bi na fa me so bua ye na se ga no da so na na so ni na gai
3: me ni na gai so fu
2: e na se ko ba sa woni
3: ya na de ko na nke break me off
2: na je se no se wo ton ni ma na no asa dia se ni sika ko ma
3: bu ya me ton no ma na am dia send di o no sa de fufura bre
2: we di ko ma bro ni no
3: ya me di no krom bibia
2: na mi sira ma e je ba ma dia na di no kure enema ho aden enema ho aden Awurade na fa enipa so bua nipa. Onso be na me se kwa koma twade atoto fom bi Awurade be ya adom de ma kire won no koye. Onso Awurade apega ne nsa.
3: Awurade apega ne nsa. So fo me me duru no. Me me duru na.
2: Me o se se so fo bi e
3: ma ka.
2: A me me duru no.
3: A da na o de ma.
2: Ai.
3: E ye juma gidi gidi.
2: Me me duru no.
3: Me kra mi hu bi de.
2: Me me duru no.
3: Se unum ya na e woki.
2: Ai ai sanete ye. O se me se bi duro na bo fu duro ana bi bi duro ba to ba ten ka se ye aye aduma bo awo
3: aboa me papa se mi jira o kra ma mi system bi bia e ka ma mi
2: system
3: mi ni pedua no kra
2: ah wodi abam
3: wodi abam me no be shi ame amu se mi jira me na so
2: sa sa wo enu menam kan nam nipa ho aden ye kan sia wo ni babre be piem na urade mfa di for chade so mwa o twa mase ho on fa me 0244 725464 anopai be piem bra be hume urade mfa di for chade so mwa o wadi di achini ache ana men kompai bo asore ni che me die na sa fam wo he wo kwasam se ye wo na fam wo ho na asase won se bia tete asase so ye wo ba wo be wo na asase won se bia tete asase ni ope na wo ye gu asase so ana me boa susufa ni ma chechere ho ba bia wiase ko bone fo na to a ho chire ni wo ha ni anem gu asia to nipa so ti wan sere wa bala bo so dia sa te wa no ma men kan che ope ne pen fa abu aku sie sie abra bo bo ho so de sani na no be ha no enti wo siri den nya we no di to we no di ato ho to we ntu ya anu afa ho no na ekono wose na nyemu ntibi dane mu no maamu wonam nkra kwa so nyere ba obesi wo tech si ho wosi ya pempa chew wosi obesi wo tech ho wosi ko putuja esereso putuja frisa ka ni bi obi a frisu na kwa so ba besi osofila odu sofila pe wosi ko esereso putuja putuja fura putuja ka ni bi tiawa dan twe bo nyangupo be kasa mo abara bo wie peye obi a ho che da so wo peske firu bi ho unu e bi na tukwa wo nyankra ta wo tenase e bi a me no gese no kwasa sa akawo de anke hwane anke mfia nsa ba ku hwane an aka bi wo no ma chenche ne ho pa wosi kura ti me bam do ni maka wdi be gase sofo asema e kan ne kwe this akadi so do nsa me yenu unu e no tu kwa no sade wa bada bom na adanse ensima na bada bom wo tenase amane ma die agu wati ase no betimi abuwa wo owa ahwade no betimi abuwa sikekuta no betimi abuwa wo enji sole obabi na atukwa wi bi na atukwa mi ukuru bi na atukwa ne ma nkoyi abepiem difo cha de urade mfa asomwo ame mabra bo nkoyi ya tansa atom so mewebo papa ibese mi jansa me ni wo kesa obema danantam kwadru nsom yanu apuripuru na da kwakwasen ho na me ba cho no kwasam se king soap ha na ka chire wo king soap ko empu ahura so ntobi ha na ka chire wo bele bepiem na pe na urade tumi na ni manam na di mfama ho huna urade na nkopo tumi se wakasa ho abra ba menasi wiye o babu ahon fa sho tirim me din de chade so fan we mic no ma mi akwa ba
4: ye je
2: na ho ye
4: nyankopo andu mu
2: me ade na do bepia no
4: oh ana de bo ni bia ni na me ba ho no me ko US
2: okay
4: na waya chese enkrata sem
2: chese enkrata ho
4: enye izi enkrata chese wa blanka se ne mechini
2: sa
4: mechini pa na mkrata na mikunu peni
2: mhm ese wo sare bo anu
4: o ewa se me bo anu mechini pa yi na nti me be pie mu wo ho na me be tu wanim
2: o ba na mkrata se me ma wade me fe ni hukeke
4: hukeke
2: na me hu na najo
4: me hu na najo
2: ana de gu nsio mdwale no
4: de de gu nsio
2: because it's 23 days
4: abua me papa
2: wo se hada
4: abua me
2: oh glory be to god wo se hada
4: abua me frame o frame no ka kire me se ah baby a me ko ye ni de abua wo na me se abua den
2: wo ye dalashi ni wi e no
4: enya se te se mani gi agia me di gina ha no
2: wo ye dalashi na okuru fira wo
4: wo frame
2: wo ye dalashi ni wi e a chee ye ana se wo wi e na BBC ye
4: oh ancha be andru be bosu mimpo
2: okay
4: ana wo frae
2: okuru fira wo
4: ane
2: okay
4: to wo frae no ka kire me se ah meire baby a wo ko ye ni de abua wo na mbusa
2: wo se baby a ko ye abua wo
4: abua na mbusa se aden no wase o hon man and lawyer flen say o ma me bo ne nsa no
2: wow
4: na se se de ne nkrata na aye ready
2: ya de nkrata na ma no
4: o ye de chese chese ne wo fa se bi cramp o hon man ko aye ready se nko ba be fa no kura de na kwa abrochire enso na me nkrata se minti ti mi ma gana anka se o pese wo ba enam
2: se wo hu ani ma je why dan
4: wa film wo hu mani ma che
2: ah na do hu bi je ye
4: me hu ni video me ne ne ye video
2: ko a je hin ni na nka o pese wo nie na wonie
4: na nka wonie na ka minie
2: na nye o so ma na so so ni mu
4: enya sam ketu
2: enye bi besi wa dam ho dam nye ma ntama sam o sa
4: nti wo se wa fe o nya mi shira pa pa pa wa wa mi kun
2: da bi na mbo da bi nka bi da nka bi da me ho wa mu a minie me ye me ready be ku me ewade na farm so na ma ho den dan twere bo na me ne tene ne nsa o se me ka twere se ade na me dia dum di fo cha de mechew ne obeye o se dan sie sie
4: oh enya
2: se ka che o kru se na me den sa ka won pesika me me me di
4: fo wo ba be ba na me me dro no mate ne nka mate me me
2: ati o kru ba ba o ji ka ko
4: ma ba ba ji bi dodo
2: na ma dro no
4: se dia dan sie sie ko so no
2: na wi hia me me de na ga de ma o kru
4: hia bi si wi
2: so fo wa na se okuru ba ya mbatwe se so ofroso obedu ngran pe
4: ah no asa
2: me na ba ma dia fem na ba so fia ba ba ji
4: me ba che yo me
2: ba na ba ka na se so funa ewade fa so mo ni ankra ta ni me medo wo nisu wo fere ni nsha
4: so mo adwuma na mo yere wo ho na edin
2: edin wo ho
4: edin pa wo ye drive
2: na mo mtie ba bi otomfo bo ne ho hia no ka che se di for cha de aye mo dia pe bi ma no so mfa mpodwe wati ewade ngupo sha twa ma sha so fu mani pa ni fa me 0244 de wo so wa ti nifo wo hu bibi da ya na anya mabu enye ma sai ditum sa na wi ahia barabotie Job si wo nipa wo ba wo wo hawo ye ma na wo nkwa no e wo kwa etia bere be piema no ma na peso fo wiade mfa so mwa me me ma me mam me mbo papa sika kuteni ana ahye me yo bia me ye adwuma sika ntena me nsem me ya na me pobu so echi nifo si wo hu bibi da wo ni adanse ada na mani so na ma ho adan nyankopon ya da be piem Christo tu ibedadi bere be piem 0244725464 sa number sino edifo chaade number jitum bere be piem wate sisu ji hu achi ni de ntia wate me nka bere na be se fam so boane ma ho den da bia me kase mo bawo mo minnie empenni tia se kase wo yin popra so so so yade yade na se kwa banane na wo a wo nyale na me kwase so peda ni age afire wo nsa wo de tra na wai Nese ni ekuta wo na efiri mu sada ya ya hweye mesere okenya ho anopai na urade mfa nkurumdie mawo na urade danse na kase no kwasem so buwa na tuase ntini kra ne ya wo sode nye wegina ho so na otu ato na obomodi asade anante kwa na ho aye den bema bema wo nante ma ho ade atafam de mpato sode sode na ho di kuta kwa hani ya yo na woni aho den bere be piema anopai medin di odi fo chade anopai metenase Minye na unye rade fam shwa buwa u Nama chad yo bae rade adansi ya besiwa hini mwakwa ba
5: Ya ajao
2: Na huye
5: Pacho boko
2: Bibia boko wadye
5: Enkupo adu mti boko
2: Yedi na miyasi
5: Bibia boko
2: Uba ameko Edye rade fam shwa ya maon
5: Eja Di unyankupo afos wa yene die Bibri
2: Wow
5: Adosu Adosu mimi free Adu nkwa mpuni mababe dhulu hanu
2: Oh ok Ufri nkwa u
5: Pepacho otu
2: Awuna unanu ayubo ba ameko anu
5: Pepacho mia You
2: Now so yedi adjuma
5: Mia pepacho Ikalam se ya ni ye.
2: Oh!
5: Enua.
2: Wa ka ma sika beso mwedu.
5: Enua.
2: Sa?
5: Enua ne se bibia sesa. Bibia.
2: Bibi ni let say.
5: Point. Oh, ayi ne de na nye na nje de tama ye. Shase fo fondi na bibia nkoso. Enko ye. Enti no mba se kwa mama Adam fo ba ko ka sen ka me nko ba bi. Ono no so ka tem sen ka ko se beni o se togo ho ba bi akwa ko ye bibi. Ba me no de to be frank na me suru
2: okay
5: me suru sane amane amane maintenance anya dey
2: anko
5: nti ono no okoba e no kwen sia se enema atani around mano
2: sa
5: okwa aso ono timenye sika no bebre de ba fie nti ma dwese san senka sa dia ba bi ono no ka senko de mebeko no ka ono famen ye dey enko ba ose de bi ose de ono no anya akwa ba ne nko ade
2: ova anko
5: de bi Daiti me aso kwa me da me tati o kakrakra.
2: Okay.
5: Me tiu pa nti me ba ho.
2: O be anse ma hukeke.
5: Me pepacho ibi ma.
2: Yehu no.
5: Me pepacho yehu.
2: Ana ma de de gunsuom ni bi.
5: Pepacho
2: sa. Ana me yase u be sun 27 days.
5: Pepacho
2: sa na ka. Yehu ya changes baba.
5: Pepacho sa.
2: Yehu ya no changes ba ntam.
5: O me yusu de anche ta mo ne su ya na me shase hu se bibia attorney around.
2: Wa wasasa. Ama nyeme kwa
5: ni asisa kwa kama nyeme kwa ni mu
2: mukwa wuti minya sika akra
5: abuwa de minya bina me asa enhyeda nye
2: bebre
5: enough science no
2: kasenka uko pie bo na ngasa
5: so duo na ngasa no
2: se be ma na da holi
5: mi pacho sa
2: sika de ta pa kasi
5: duo na mepe
2: na wo yada yi
5: na mepe so atese
2: me
5: peske pu duo na ngasa bina maka ko pie so sei
2: Na san kwa tam
5: fisika
2: enu anu no
5: so ho ha nchenu ni ade ni ade si ya me hia
2: na ehu
5: ha ma
2: yeso so beso wi nya
5: kase na nkasa
2: kase na nkasa na
5: ipacho
2: na ehu ma mate
5: ipacho na fe so ayi no so ayi e friends like a member dia no so
2: na ma dia no
5: e duro ayi papa
2: sa
5: abua mi nkasa abua mi o Oja abua mi o
2: wo dia na te sai
5: abua na me je ne dia asaye on and off bi sa asaye ana
2: Wetu nya so
5: ni. Mo ati mi ja tu mbe se week. Kwa na mai bye. Oh, afedi e. O mi di ko gu wa yi ma mi di dwale nsu dwale ye no. Keke no afedi e o, yi se kwa afedi e.
2: Ahodi wom. Ana me ma dru so se ukwa
5: se ni wo ti ji na. Sai se kwa mbuka sa re ye ya kwa mo kwa.
2: Ahodi abam.
5: Sai se na sa increase.
2: Ba wo se ntintiri kwa ba ho.
5: Mo ya ja sa na ti pepepe.
2: E na se mo de kama.
5: E mo de na asaye kesi ye.
2: Sa. Ana ira ni aje.
5: Ah. Eni aje nende
2: sa ani ba sa dia ni oba na dia tunu aye dia ne kama dia si
5: wo oto nyomu kwa ibetu aye yidwum kwa na oto anopa wo sole ya
2: me pa na bi ni na na ho di nim no no otimeto nom
5: da bi o
2: no no kontaka
5: o dwa me sa trouble nko ane wo fio de bia trouble wo fio ba me ba ya me beje ye no die abi ko ne die a change kura
2: bia na se bi o ha na asa
5: asa
2: ti me se pe bi
5: pa
2: toma se pe bi
5: me pa toma
2: fro kwa no
5: pa toma
2: ah mama bi
5: pa toma ti
2: chef mani pa ne mfem 0244 725464. Sana number na wanya wanya di for chat ya number bra be pye ma no pai uja ne ya wadaje ano pe ne tie nse wunye ne me no bi ne ka wa sem obi se woni adanse da e den kwam she den kwam she kra wan ti bi da twen nya betre ya den pani so upusu ni numa no atene kankan sana wi ahia bra botie modem bo ne bu mushi abaso mba ho so na wi ade be ya do be wate wate na fa ko ache ni pe sere ba de kwase nse bo ho she wi nkurum die be ma wo papa ma bo ho e baba be ho e fo na me mfa ka me na mesie elu tiram de numbers na tu gano je 0244 725464 Rada Baya do Baby Pinel Radim Krim the Daddy. Why him am Wakwaba?
6: Yeja.
2: Now, where?
6: The meadum no pipe wouldn't say
2: pa. A yahoo. And Yamati say,
6: Cecilia, near my come.
2: Cecilia, yeah.
6: Papa.
2: Who by name Munani at the Buffonia at dinner rather for the Chadia Swamma?
6: Dinya me fall, so I am a minister. Me ba wonche
2: okay
6: na na menim krunet be mane ye bibia mame wa wale mi aye me ho ade ne ye kase hwa be mane hwemia
2: nsa
6: obua me bibia mu kase wo
2: ma na me hwa wanya be ma
6: pa papa na me nyanya be ma that time ne die no kure ne mum no
2: efet na se be mane hwa no
6: na me chiri ma chiri no
2: wo na se na me na be ma
6: bibia ne mum edura na dwoa na ne ama nye na ne be ma no ekɔ fom kɔla
2: ntimi ne chiri
6: ntimi ne menna uko so ma na ayise nkunu ma na ayise
2: ayamre
6: mitimi da wa sabu nse edwa na dwana meti nisio na ade yihu a ewo se dru bebi a wo
2: ba
6: nya atinka na ade ntimi mpega na ayise nkunu
2: aba wa kama kama sei
6: papa jai me dia re ho ankasa etimi bem kra sa me mfa be me ye nso so na mso odra me do be ma na wonso do me ntin de oyem ntin no ntimi mfa na chi
2: me bo e ba sa no be me bi anka de so powder
6: o be me bi kan ne mum so so me ntimi nya sa papa me ntimi mfa me kuna chi nya sa de no
2: na na te ho
6: so so a edra no pa me ne ni nyina ye ni ba gi ye ho a e be edra na adwo so so a kutukum metimi mu na de are ho anam de fomada so ho ena me mtu ana momete wonka e wo radio stream tu ana mo na me bai
2: o ba na mka tro se me ma de no kwa na hia de kwa kuma tu ye
6: me kama kuma ntu me yem
2: me ma ubi na me se no ba na se we ma de bu akwa na tenka te kwa jopa yushue no bi e brade be ma dance yes
6: me pa cha ka chire me
2: o da de na papa nusu ya na ya dwuma
6: jai
2: sa
6: e ye mo se ne se mu hun foforo no
2: sa
6: jai
2: e ye wani je ye
6: da be man
2: ka
6: ah e ja be mo jina so a
2: e jina so
6: mi hu bi da papa me ni ji ana dwuna anka sa
2: fa de
6: mi kunu no no
2: abra te kam kunu be
6: jai da ni
2: ji
6: ana dwuni
2: di akonta o
6: ya mi shira
2: be man na te sei
5: na mi adumu
2: na na dwuma
5: na nya dwuma mi an ware ye nde na etimi ye dwuma anka sa itimi dina soa itimi to say ho bi
2: sa
5: ya wale ye no busu mi sia bebe na
2: baba kama sei
5: ka kire o
2: kafra wate
5: menye hwei
2: kafra te sa de ye aduma
5: sisi ano dina ye kura ano ye no kura ni nyane mi kura se o kasa kura na anka mani kura anti
2: sa
5: o ko kura na mi nim se bia o ko ba bi ba o nyane mi no kasa ye wo no
2: ina itu baji facha de
5: o ha na itu kai
2: ko mu gre wo mu
5: na
2: ma de na bwa wo
5: ye ba kra na nka minya kra nka mfa ba kokra o kai ni
2: eye twa so eye so bi sa fo mi se na mane nko se ye se de abwa wo
6: me ni
2: aje e twa so ma woni pa bia so se na
6: la
2: se
6: ba na nko a
2: la se ba na woni woni pa bia no kwa bi de o ba so ti mi se ye
6: eh
2: o ye de na mi ase ye de na mi ase
6: na mi sira wo
2: Shobani ye
6: baba tumi wo mpa
2: ja tumi wo mo eja wo
6: mpa
2: mama duro no
5: eh ayo bi ba
2: da bi ha de bi ni ha me patro so ba shere fie shofo me patro ba bente se me jawa ni yiri wan hande be sian de me patro mu si ase ho e be dan ko pa shofo mane fam 0244 725464 na ni ye mu said wa wo di tumi si wa bra ba jin sirepe adin sa ba mu ko to ko mfa kwere nhyem e wi ase twa o ma supo na hinu wa bra bom obi ni ha bo wo na manan tata chichiro eni ngwashia frawo ntoma wo sha talia kra mfatao sese obashia besu de bia no bi ni wada kwa kwa faya bia beto so eni di for chade ngasa me ka chiro pene prenfa me mentwo kwa me ka chiro pren adumo ni atade agya dwuma ye de babu adasa se kristo ho ni ba ye dwuma matthew chapter 30 verse 8 wase ni atase ase we so ni adoche ni so me di de chade from 0244 725464 and 64 0244 725464
7: 0244725464.
0: Saa number na me personal number ti me bi lunch na to na me ne wakasa ebi abefre lawe na e busy na wa free we nso obi ebi din so ma me fa na me ba che mo cha no pay. Hello.
8: Hello.
0: Me wa me mo cha no pay. Hello.
8: Hello.
0: Me mo cha no pay but what me gan.
8: Ah,
0: me chunka. Yeah, the creatures. But you guys are fever. Cause
8: it's super frank.
0: A frank. You don't know where them frank is. My mirror.
8: Ah, that's my million
0: money. But why you do that? We may be.
8: You can't.
0: You can't. You. I want to be paid on this. I need my money. Send it. Go. Come on. You be free. Cause I'm doing me. Then come over. Be a million. Why?
8: Me
0: das eradin kan from a person of any name come from the same people on the penny ready for so bua me and you match the machine pa me ku chimu pa kudan shim I will wash him kan me pe dia so from number we name you are number be na me fere wo fere me number we so 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 jiego adie ba ko pa na nga me hwan so bi mpo be kai mi sai ni pan nka na ko manto mo ma bia ha no ene e be che ngwe ke ni bi obo bi ni bi na kwa kwa kwa ko fuse wa de ma dan sie sima me na mi hu bi na wa de ni me na mutu na basa na kese 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 Me pa cho good morning.
7: Good morning.
0: Ne bombo ko die.
7: Bombo.
0: Ye de wa dia jere wa dem fam su ne man.
7: Aware.
0: Aha.
7: Richard Baba.
0: Okay.
7: Oye
0: de o ba ne de.
7: O pamu me pra.
0: A de be mana wodi ni mana.
7: Ba
0: de kan ye ndi. Eh amodi he tanji be ni sa. Na sama wa okay. Kai ni break de be do da kwa ye djuma. Awodi ni ma so ba ne je ni hobi mu nte ko ba sa we nanti ase mfa ma. Ti e ni wa putu oja. Ni ku ase e putu oja. O si e putu oja se kim. Na de ni achira bo ntam kwan ni so de wa wo ka na e ba bo ntam kwan ni so filling station fan petrol and do petrol and one adwa fami number way 0244725 for brabe hume na na meme na be man so ni aka ma na ni je mra na ni ntabu so filtering na bae
7: aba ba so
0: na o bae ate
7: en chesa
0: be say
7: o be e come 2 months
0: ni be 2 months wa ho ah anti na bo tremo ba no jama en fa du fo ni ni kon to ka
7: ma beta ho kra no
0: je e nya betre e ma bibia ha no pe bra mate anu ba cho wadro ni mr otam bena ano pe u ano pa o fi nu no ba ba jibi mate ani je ba banti kwa kuma to ye mwai mi fi wadro sho anu afre me fa ni pesa na manene men kasa papa mbese mbe hu no pe na dia ba kwa magia tu mu ni se ma ti o kasa fi die nso a che ye pa na bena be bibia be kasa ne bena bibia ba be si kwa ba we nku a de men twen de bi da de bi de bi de bi de bi de na na ya so kasa fi for Italy okay na na ya wedan go pon jam mi pon pe no afre na men ya kasa okay Jones wa hifa oh, okay Bremen this is Germany oh okay Bremen for ya chiam Jones ya chiam e o Bremen wedan go pon count na mo si oh, okay na na ya so hin okay, Eric wo London oh okay ya chiam London for wedan go pon for person na na me nkasa papa be se be hu ano pe me jani me ye bia ba be hu me to me ke bi ye nto na ni atia ni se ka ni etoma ni anankebebo wa mewo ma mefo fo fo mpacho good morning
2: le pa te di ni ya de na wa de ni dumuno no ugo sku na ni ma de akwa bia na so wa de uka 7 plus 4 was 10 we ya no dumuno ke ko mi wa ba joga sa fifa e bia kwa de ne ba de fam so ma da o me buru me ba joto bu o se o yo gube ka sa bona bosia aha ana wabona bosia ni
9: 25,000 I think it's 215 million
2: aha
9: bona
2: se se wadam fina o diska ni se o mbezo o diska ni ba maru na o di wani tufo na he foma o he o diska ni bi
9: o
2: di iska na se kaka o se vien si ya
9: o di fo
2: ah ana tu yu te mi yon wako o di iska na wanko se sebi yon wade ba ma en tu u frena di asem ni ano kachira o ok kwa akumati en tu u fi wadu yon su mi fi yon super frem wai me da se from the person number be pa me ba hormone pe 0244 94 20 and 14 sa number na wada na be person number pa pa me se bo ho obu hormone ma odi me putu oja me pa cho e ya to nsu kwan so jitu mi se o ba be nya mi ankasa me boma die na da diso bibio baba me chedia me hwene mana boma die na wi ni wofiri ona nsana ni powerful bu hormone ha mana ma twaso ma hwene tie ni tie ni ere fashe wa dwi mi se eni ma bia bopo ache na wo pane puma shi bere batu nya yi na abu te me ni de chaade na abu tre en chira kase fi die so fa mana fo fefe me pa cho good morning ne mzombo ko die
10: Adefo ami adu adarumenti
2: Yede kritas Yede ni badem fam sene ma
10: Adifo chari
2: Yes
10: Adam funi yo Adam fo heba doktor ame ba onche
2: Hey doktor Na bibia boko Ay Na Yali funa adebe yo no what to say
10: Ya papa Aradi nshira upa
2: Ame Ame
10: In fact Nyamesi Nyamieni mune Nyamesi ekano Uwa drua kasa
2: Wow
10: Basically, ever doctor, but we are not married.
2: Any man who are there, they be angry. Some woman who are me yemme ready book come for the fiance. I say, what did the man of the catcher say? He should be never back
10: home.
2: Aye. Now, so do what he tell me.
10: Aye.
2: One man of me are inquire into me. My family is funny. I say, ready book. You say, what is say?
10: Papa, I'm here to say, I'm not turning.
2: I'm not turning.
10: Wow.
2: I have a friend.
10: Hey,
2: mami kama se bebe
10: na
2: ayadwuma papa. Ayadwuma ho. Me da se tie. Enje me fiodos, me fiso na fo ba be jana sa me fano ate. E ba dagu bo jana se ayadwuma, e ba dagu bo jana. Me pa che good morning.
11: Good morning. Sa kona pom ke ze.
2: Nya ngu fodi ache bo kwa da o me. Mba che kwese fifa.
11: Ah, me ka se free for mana.
2: For mana.
11: Na dance ye for so no. Me nya je se me nya kaka aba o ntin.
2: Amen. Then pass
11: of food
2: in dance. And then who are then what were me? From me don't pass from me here.
11: Me
2: pa chana. And the guardian no kwasa no say wo ba, udu anu anka ayen say be kwai pene wasi. We see be kwai no busa say wo kwai putu oja. E putu oja ka no fu ya na me governor kasi no na si o me janshi. Why?
11: Yo.
2: And the ba she no say me chew me medu ni meche obi. Why? Ya braba jili. Me das ready show from the person of my name ni ko papa me ba hon ma do pay me wa put oja okay my for me hello good morning me mbomba ko dia ya de christian se bato ka sa fifa a tunz na him and raja meet you adam me bu
11: the fact on ya me fiafo na
12: Good morning.
13: Good morning.
12: Miwa ni mpombo kwa wadi yae? Ya de Kristo asi mpato kasa fifa miwa? Okay, eni enji mefi webi ya nisi mifi suwa fena mimi nisa anko mwana wate?
13: Mamimo suka kredi nisro.
12: Okay, eni ya mko wahini?
13: Ewa fawur, di. Nakuudu, kukuku.
12: Okay, uti yame? Humezo. Enti mefi webi ya nisi mifi suwa ni atu aswa kasa. Don't worry. Fasiha. Mo. From a person na baba mbese mbuhu na mudi nko mwana rade bu efa usu buwa me. Mbese mbidi ya dansi ya pa. Mbini ya dansi ya da u. Mbini ya nukwaza mbese mpempa ya bopa. Mbini ya dansi ya da. Adien de beyo mbese mbiti mbini ya dansi ya nime hinsi sehibu wa mbese mbada bumu. From a person na namba 0244 94 20 and a 14 0244 94 20 and a 14 0244 94 20 and a 14 Papa Yadibia Baba Tim Nipedium, Cocketers Yamintimina. Medakwa na deachins, no crack when you kit to a beside Pan and Caracuman to Nabotre, media the chardy, Papa Infano put to the commercia put to jam, and he may be hatched also. I could have won an anonymity, but no question, sir, any genie wouldn't name quite done any papa in Tim Nabotre. If you know what to ready boy, I am talk with Blabuhme, a rather by yard dubas or do me to crying. O met to cry up as a rather from Subonumin and Crata. If you have no gas, a grabber said rather bonumin, a drummer, yes, you home. If you have no gas, any pan wait till the bedroom Holland. Biko UK, biko US, biko Canada, sani panin kana kum, biko kwa kodi Dubai, biko kodi Saudi, sani panin kana kum Antoni yem. Papa mbese wa defa swa midi adansi ye, 0244-942014, 0244-942014. Jitu mese ni angupo ya adnaba bishyame wa adeba fransu waba manzi sanyaba, diya nabara basa ye, ne wa adema mkuni midi adedi, mipacho good morning. Mwa machano kwa ye, ni mpumbo kwa diye.
14: I am
12: young. You are not good, but you
14: are a fever.
12: Oh, okay, but you meet your mirror. There were the farms in the room. Kafra, where are we at?
14: Kafra.
12: I'm ready, Baba. Kawakuma to you, MTM. So what about
14: that?
12: Kafra, I want a baba. And to me, free radio, so me free to pass out for the man on Kasawai.
14: Okay.
12: Who's a free radio, so I know as after Naman on Kasawai.
14: Okay.
12: Let us a radio from a number way. Hello, good morning. Went to me from a person, Naman and Kasawai, Papa 0244-942014. So fi yadi ya betre mini pedia so mitimi nante ya mekwa na magina manso adim kwa na mi tuato oh na minim ni ekoso me pacho good morning
15: ni
12: mi mpumbo kwa de miwa
15: opo
12: ya de christas wada me bude wada mfam sunim
15: yes
12: so
15: fo
12: miwa
15: na me so fo afrika na ti gena so na ku atia so bubu ni na ku
12: okay kwa kuma ti mpacho wa hifo wada me miwa
15: Sir,
12: no, Kumasi Pia. Who's your
15: Kumasi
12: Yahoo? In Kasabium, me free radio so. Who's a more free so a phenomenon Kasa of A? Why? We mean here with us, a radio show. Hello, good morning.
16: Yeah, morning, I just say.
12: Now, media chair, Boko, down me, but what is a fever?
16: Me so free to pass it.
12: Okay. But you meet me where?
16: Yeah, dance
12: here.
16: I'm
12: not the
16: name
12: of the name of the name. Okay. I pass here. Can you pass here?
16: I'm
12: going to say. I'm going to say. Okay. Mm-hmm. Who's a mafia doing so after I'm going to say?
16: You're
12: mad. That's it. From the person I'm going to say, but from the person I'm going to say, 0244-942014 0244-942014 and me personal number papa mbese bu huwa no pain me bese me di adanse ye me wo mi anu wo kwantu me senko bu bua me anu me hwe wo mu mu go ma yuma ni evri me so ebi se be di me di kwa na ye di ni kwa senke basa eni panti ni nipa wo so hu no che ba di me bibi yo fa nipa so no wa di aboa na ma adanse ye shi nte ase ye sori gina na nipa ne kai wo once ye ko suku no se ye ka se ye ma ni me senko sua de pe ni aba ben kran baby obi abua oti adoma na ese oba dem suma wa na wa manta kwa bana bi chiche ni gugu otu aba adinti a wati adoma no ese ni panikai wo ni panamu ani ama kwa ni nwama na ni wi afi wo abua ese o kai wo ko suru ba fo wo be kai ni nipa ho wo den jitum se na midi fo acha dem be samu be di jemu na midi adanse ni hu bi na mu se wiase na hokwa Messi, Uberman, who can be, and no can be a movie free. No sooner would you also get your son wanting to conquer and a radaman from the idea. Jitun, Papa Mamma, Granny Buho, may a bama, Mamma, Rodda, from my poisy 40 years here, but me out to Jitun, a radaman dances, my mamma, and the Casabas, good morning. Hello, Nam Bombo Cordia. Yet the Christian Dale Radam from Sermaniwa.
17: Oh,
12: na nani ni ani ni ai
17: ai na nani ani
12: ni buache
17: ai
12: na hoye
17: na mi adu hoye pa
12: na ubra no enye ma dise changes ya ba
17: o ezere nya mi adu omogua omogua bi akunya na ma
12: no o de kunya ma bra
17: e yo mu di ama no
12: enye ni jia ba
17: Ah,
12: Eh, ubra bre. O so for my says e kan wona mze kwa kuma to yem. Krobi wa krobi to aso. Some as ne nung kwa ni anadwe. De ma chiro no ye. Ye de bema wo. Wasi ni pa ne ni pri wo sikapa. E je kuta no. A sa ni pa ne ma kwa na mze de ma chiro na ye na dance ye nsi. O se wa wo kan wo ni mze wada ya dum. Ye bua de akwena na ma no. Tie. En che be fika se fidie no so. Fiawo brawa abere kwa kache nse Diifuwa sefere no Ansa ni mwamfere me frika sefidi Nga mnini nkasa wati Adansi yesi ya kura mfere ya mi
17: Oh, mnusua afro kura Mnukwana kase Adansi mnusua liyo
12: Tiye mi kache nse We diifuwa se Wapachaw Fere nini nkasa wati Nga mnini ya dena siye Eniji yaba au meni aji anopayi Glory be to God Aha
17: Mama
12: gbe na
17: de
12: ma nlego.
17: Ebi o bi o. Ebi o lo.
12: Se. Ai kwa kwa te bi o. Se me ka to se du o wa na ba ka de se du ni yedru. Me mi na na ma fu ntia mu aka se yedru. O se wa wo kan. Ani mu na mu kan na ngupo ni ya brantem why. Ewa din show. From the person na me na me kes papa mbese bo hu no pain. Ani mu nkoye mbese me na ni gie. Me pese me ti asem dai. Me pese me subi di adanse, ya no me kase Awurade ni medi ni ye, obu on mo start ya from sisi. E fa ne to ase problem ni ko to dwede na ye ntokwa. Pese fo huni pom beche na ho di ni ho biem. Ni wo ka nya ni se won timi nan tin kwa ma sha ni pa ni ka na kuma ntuni yem. Obu ko kete so bedron so pa. Bedron so sa, bedron so no bedron so ni na mo won timi na. Che ba sa da mani ped ni pedre na hi. Ekusa sani pa ni kana koma ntuni yam obu ho ma na kwa sam so de boss ba ko pa ni ana kana na na akokwa sim abre na adwuma na ye e wa hini ya na betra misira ya na na beti ya wire e wa ko dun grandi ya na betra wada u meburu se adwuma wo ye dia ne sanka apu kra nka mu ba baji memedu ni bi wa hema so kunu ni mfun power from awo ba baji memedu ni koma na wati from the person na ni nkomo ya de bi ni ya dia ya wo aba betna so utimi se ba bi e free betna so na nko ye Ya dia na bomo dia beso bedia kuna wono so nya ba bintena e ho akonwa ni ho so huno jitum si ndan kwantan twemani so ho ana etwe no from number 0244 94 20 na 14 papa mbese mu bedi nkomo ne urade fa so bo ne nsa e ba me so mbara bo ne media dance ye ne urade ni munam de di me ba good morning ne mpumbo ko de
18: Ah,
12: you ready for me? So you, me fear no me check me that say. From the person number send me because Papa my yari a check. I'm a come once pity, I'm a come once pity. As I'm a call doctor, sir. So be hunty, be to me. Yeah, na baby. You do maybe I na baby. I said depending now, but you know when I come to near mate. If I do be hard, want to me. I'm a dance yes. Me did the chat here. Me will put you that jitum. I'm a prepare be home. Never had inform some word. You know say be never had in come one. You're not dance here. Mama ba go so free. Me di amabu madi ana madi ba ma wadi. Ababa wa kama kama wani abranti bi ababu ano. Umuko ya me shwe ni mugu ya senka mbebe kache mse wani mnise maana msima meke wakumo tiyo. Fameme namba na fama mba na minu bana nkasa. Treni ya waya miwohoni manawa mina filosofu ni minishirao. Ni bana ni nse. Fazdeni ni minu mwerade. Afio kuisi isofu bibu ya sipao. Adi ya wuchire mi. Debi ya nani talansi hao. Seba hoka wangfanka hao. Afio kasi majibi biedi. Tiye maintenance. And France and so them in from Kaisa na bra but ye dey be. E modem bonit bum shia baso. Nti nipa wo ye ade age ego no bo ho so na urade from kwum de man. Wo ye be ma o me ma jot de from fereme. Fereme na police fa ma me chew. Ye o me ma bebre wa ti asfasa si bi su kuma si mante magana sa si so. Si ye bo modia wo wo fie ma busa o mo se mitimi no me o me yere no bu bu panka nipa be me ma bebre be didem. Ogbo nko be dem 10 years bua 12 years bua 5 years ane na no yede move mpa bagase wo ba ni mu ade wo boa ne me ma ho de wo fom. E ko basa nko be dem. na wadan ko ba biye puno kwa we die na me ya do mimi ni wuni baji me maduro ni bi me din de chat die 0244942014 san na mane me person number abiti na frena no me akasa na urade ni me nyama dead die ma yen na basa na yes die 0244942014 me person number a wo frena na no me akasa 0244942014 na na ya okay, nana ya wo US. Okay, nana ya je so me am che we fi wadon so be fi se perfect. O so okay, good, wonderful. E bro fo ka se de mu tre bi pa. Na ni Frederick wa Italy. Okay, o so he Bologna. Okay, Italy for che am we dey go pon kam. For me number na ni me nkasa. 0244942014 0244942014. Me person number bi am wo fo na I busy. Oh, man fo we nkan ho. 0244942014 and you be there for the way 0244725464 obu obedo beso de no bi na ba beda sabi timi to asua sori ti enipa no obu obedo beso no na masiye obu obedo beso empa to no odidi obu obedo beso no kan sika obu obedo beso no otu kan obu ono masuko owie na cheye pa owie school kura ko mfia dia na mfia duonu obaso ya na wote classroom a wo sua de obu obedo obeso empa cheye kura no wote ahyehye kura no akwa ko pie wase obu obedo obeso empa cheye obu ewu no akwa ko hya no ni di nkomada e bia ne na njirasi menka se ti sakwa se dia de kwase mse puru bia ne safu adam ne de jitum na jitum se wa na ngopo yard no badom ye ne na homo bra na ho de na basa din she do so na ya dance ya manema ejimen kasa da ya mso ye da ya no ne nchira se ye ho wati ma se frem na ne nchira wase ye papa madas de be men teni me bia se so na me fro ka ka me fene ka ni ko speed pa ne nchira se me fo da me so da na me te sacre so anamo bi a wuto bi a won nchira se ye frem 0244 724 2014 Mbatoka sa uka sa fiva. Mbatoka sa hii.
18: Konungu.
12: Okay, konungu. Mibifi ya dunzi, mifi jwafi ya nangu nga sa wate. Kwaadi nisho. 0244 942014 Mbapa mbese mbifu na mudi nko mwene wade fasu wane ni imansa mmishuma bada bo mami. Mbese mbidi ya dansi ya mbye chidi mfupa. Mbese mbidi mbidi mbibi. Mbese mbidi mwasuti ya sema ya depa. Na mikasa wede infati miyana matie. Ah, wede miyana mbidi ya dansi ya. Mwane mwane ya. Hello.
18: Hello, mwane.
12: Miwa ni mpumbo kwa wadi ya. Mwane
18: ya.
12: Yede Krista, simba choka sa FIFA.
18: Kumase.
12: Emase.
18: Kumase.
12: Mbacho miti, wede ya wade mfamu sune mwane.
18: Okay,
12: mama tu na vina mtu peru. Kwa kwa kuma tu mifi wadu super fena mungu kasa wai.
18: Pasu
12: mdasa. Mdasa radisha. Morning. Hello. When to me any na on from a person na mano na mungu kasa 0244942014 0244942014 obu hono ma wa chimai wetimi da no aso na obu obu wan ntuma obu wan ntuma pe no dia se na biamu no aso ni okọ a process say
19: be maso nyai de da nyai juma kan
12: eni ase ne ne okọ juma kan ne o mafie kra na ye ye oba na oba ne kwa juma ye so mi na me kwa juma beji me medro ni bi me ne ohu achi ni so hu no campaign ni de ne buru ni di ye ye no saka no kra ne ka to se to ye oye ni buko e ceiling oye bon me dada oye bon me biko e ya biye susu ohun wo se me todi e ya mun no guma e boa me pa ko akoma toye baji me me bi na mo na na dance ya wate e bi won ma na okompre ni e won to ase ni ni ties sane sere na ho din ni
19: bi twi wo mo
12: e bi won ma se wo sore kra na akwa akwa ya se
19: wo se twi no
12: onya abache no fe me number no ni me apostle fam number ni julia
19: 0244 72 54 64
12: Osi subi
19: 0244 72 54 and a 64.
12: Oh, right, we also our landing. Now we hear me my dream be me patch me fika se bidin so afre me o se fe Eric me patch fika se bidin so afre na me mo modian na yem fa bi emre why but I will my yem se ne so he

0: Onipa ne wɔ berɛ yi, ɛbaa ne sɛn ni, akokɔbɔbɔ abɔ ne sɛn ni, asoɔ no ara ooo, asoɔ no ara ooo, ɔbra ne wɔ ala ooo.
1: Mama mo nsɛm, nwom bi sɛ mu ti
2: aprodisɛ
1: le mu a. Okay, Joyce, bɔ me nkɔmmɔ awiei wo nanam dɛn ne dobae
0: mese mene wɔrumaa bi ne atie wɔ kɔnɔngo ɛna bɔɔla ho ɛna wahwie aduane bayera yɛano a aben wahwie de agu me mfi mu
1: tɔbo ansa tɔbo kɔnɔngo hɔ ne ho na wofiri anaa
0: nipa kyɛwo me mfiri hɔ meyɛ awerɛni
1: enti kɔnɔngo ɔdeɛ ne de wo baa hɔ
0: kɔnɔngo no na me na mabɛɛma ɛyɛ adwuma wɔ mines nti ɛhɔ na ɔwoo me maame ɛne me wɔfa no mu nyinaa ɛwɔ hɔ
1: okay
0: nti ɛhɔ ne yɛtena yɛwoo yɛ nyinaa me maame woo me kɔnɔngo a na ɔwoo me nuanom a ɔmodi n'akyi no nyinaa kɔnɔngo na ɔwoo wɔ m
1: okay
0: ɔmo nyinaa yɛ nyinaa kɔnɔngo
1: nti hɔ a na kyɛ sɛ woteɛ
0: ɛhɔ na ne yɛteɛ na me maame waleyɛ no ɔtukɔ ne kunu hɔ ɛwɔ kontaase nti na ne so mete kontaase hɔ bi na na me ne me papa no na atie baame kɔyɛ aniamɔ ho bi
1: ɛna aniamɔ ho bɛn na woyɛyɛ no yɛsua deɛ nti bɔ nkɔmmɔ deɛ wɔm biara ka ansa kora ne abadeɛ yɛyɛ wo praeɛ no so yɛ nkɔmmɔ tie o
0: kɔyɛ aniamɔ ho bi sɛ mepie abɔnten na mpi abɔnten no mebaeɛ no na wɔbu me nti sɛ meyɛ sɛ mɛto me nsa na madwane ɛna me nsa kɔbɔɔ n'ani na ɔse mede me nsa wɔ n'ani
1: kɛkɛ
0: nti mapa n'akyɛw a ama asɔ fufuo no nyinaa yɛapa n'akyɛw saa nti yɛapa n'akyɛw a na ɛsɛ ɛsɛ deɛ wɔtie na wɔtie na mena mene ne nya na na ɛwɔ dwene ase hɔ ɛna ɔse menim sa wɔ n'ani nti dan no a wahan ama me no ɔma me ntena hɔ bi nti ɔde me kɔmaa ne maame ama mene ne maame na na ɛte wɔ dwansa agogo dwansa mene ne na na ɛte wɔ dwansa na hu sɛ na mekuta nkwadaa mmienu ɔbaa baako bɛma baako ɔbaa nso deɛ wosɔre no sɛ wampɛ adwuma bi anya nkwadaa ka ho a wontimi nkwadaa no bɛdidi woso bɛdidi nkwadaa no bɛhyɛ pii to wusu bɛhyɛ bi sinayɛ sɛ ɛyɛ sɛ mefa akyi sɛ nkwadaa
1: no mepɛ biribi ayɔ
0: na mehwɛ nkwadaa no
1: okay
0: nti no maame ɛkɔtena dwansa no nti dwansa no na meyɛtwa ɔbɛ adwuma no bi wɔ hɔ ɛna nnipa no a me ne no yɛtwa ɔbɛ adwuma no ne wɔɔsisi me ɛna megyae baa kɔnɔngo nti megyae baa kɔnɔngo no na papa no ɛwuu me ɔno koraa mekɔ madamfo bi hɔ
1: papa bɛn na woka no asɛm yi
0: kɔsi antony adɛ
1: ɔhuu wo no
0: ɔno
1: na wone no ɛtwe mpra sesei no ok yɛnkɔ hɔ metie
0: ɛna mekɔ madamfo bi hɔ na no madamfo no adi aduane saatam na memekɔɔ hɔ no ɔmmɔ adidi awie nti na aduane no bi aka ɛna ɔde maa me madamfo no de maa me na ɔse adɛn nti na madamfo no ɔyɛ sa na wodidi aduane ama no aka na mesɛ ɔnya hwee ɛyɛ nipa te sɛ meame di nti mede megye aduane no diiɛ nti papa no wuiɛ no na a sɛ ɛyɛ no awerɛhoo sɛ ɛyɛ ne dɛn yo ɛna ɔka kyerɛ madamfo no sɛ ɔmpɛ me ma no
1: nti wɔde kyɛsɛ na n'ani gye wo ho
0: ɛna madamfo no kaa na mekoraa na memfa me ti yɛ ngye na madamfo no kaa sɛ o ɛnyɛ hwee papa no de ɔhwɛ mmaa nti ɔwɔyɛ dɛn a ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛhwɛ me deɛ metena mu no mene ne nɛteɛ da biaa ɔyɛ ma yaya deɛ ɔtumi bo me ne ɔtwe mu wɔ fam
1: papa korɔ no
0: papa korɔ no a
1: na wo so wo ne papa no adi bogyafra
0: ane
1: ɛyɛ ne ɔbaa sɛn ɛwɔ ne kɔmmɔ na mpɛ sɛ metie a
0: ɔno no na asɛ ɔhunahuna me
1: ɔde deɛ ne hunahuna wo
0: ɔde ɔwɔ sɛ ɔno ɔgya ka a ɔnya bɔ kasa baako a akɔno di nsuo wɔ kura fɛns antoa o sɛ ɔtumi bobɔ nsuo no bebree di sɛ sɛ bi a wonim na sɛ wofiri me nkyɛn na sɛ wokɔ a say nsu we
1: ofre ni nche ko hia
0: ofre ni nche se bia
1: so no kasa de kaka
0: aha no onim se oni oni asem
1: o nfio be se
0: be o be 70 80
1: 70 80 mama wo so say
0: me
1: mo
0: 54
1: okay so what difference ni nyi sa
0: Seventy.
1: O so free nche kwa hin fa na nsuo beku.
0: O si se mi free.
1: O koma na de na men de da me. Mi pese wo wo kasa ma enkomo ne ye de. Na me te wo.
0: O si se mi free nche kwa. Na se ma angwale na. O si wo tutu anya ma ma me. Wa hwe me. Ama e first ne na mi ntisisi. Ntisi ma ye kese. Mi mo ye do bia kanfum se mi ho aye fenti no. Se mi nim na se me kwa. No bubu nsuo bi di nsuo enye adwuma
1: so say wo age no won say de o ka che 54 no ne de ato TV ne so no na wasan ka 50 say say ti de ahe ne yemfa o date of birth say
0: yo on the 4th
1: September 1974 say 52 pa cho ne mo paper for no fa tu nche ho ne yen contententem aha enti wakasa na de ne di mujafra ne bai mbese me hwa de
0: an de di mujafra ne bai ne se wo si medwane agya no fi se wono e peni bibia na meme mekohu makohu ablanti bi na medwane agya no ne se ma wale no enti no kasa enti no wo si ni mujafra
1: timo ya ne sei
0: o twa wo di bed twa me sase
1: papa panyini na kokora no
0: na odi bi su twa no so de na o e kan bo mu si
1: mu kasi e ha na mu kaze
0: no no ta so na msu meta fo me dia na kaze adisu
1: na betete mu ntem
0: se
1: de nyakopo kan ye no a na no aye ho ade
0: pa cho de bi
1: sa e ti mu angu mu mfa nsuo bi a mu bobo mu ho edua bi a
0: bia de de bia mfanse bia mewo me store ho na se sika no wose mi sika ni bi ma me ba otimi bo mi dua na mi da koto efiwura na ni me efiwura na ka cha no adane nti no dua ni de otimi bo bi otimi bo dua ebu o so amusi mi bufu amusi mi timi ye bi
1: nso bo dua mu di dua bre e na edi agro ti wo bo no wa bo na mu dane bi ebo a yo to aso e nti e na ye de wo so bro na ye de
0: obume ni otwuma se bo ko otimi di di matam ma me mo adi timi ye ni ma me minumu nyansa ma jimi na so ni nyina na me mpa ba bi se na ni ma me akowale obi ni pa ko na owale no mi timi enko kame maame ho owo saa awale na si pɔso ne manyi ya sɛ na na sɛ bibunu maame awale
1: na sɛ na wo sɛ wa wo yɛ adwuma nti ɛdan na ne sɛ wo bɛboro na da ko ɔboro wo boro wo fa bibi na wo tiri mu pe na wante wani bie mu a sɛ na wo kɔ asama do ɛne wo bɛ dɛ wo sɛ
0: ya sɛ mo
1: nti de na asi nti ama wo pra no wo na mpɛsɛ me hwɛ
0: de si yɛ ne sɛ koko she duro ano ana me pla bona ediko si menu no na koko she duro ano se mi bola ne free ho ana mi ba ko ene me ba fa ba ko ne ko tu ye na ba ko na aka ne de drink my phone bi ana di ba tu ho no no ko ye ana koko she duro ase
1: ede e bola de adwuma na wo ye di e bola na o
0: mi mi ton sa mi e ton application eto
1: apetition na pete apetition bola de dudu asengwa
0: ya somo no bia no akai enti
1: Dabi apete shi bola die. Eh bola sen kwa nu di kwasi baby. Amwa be nya mwa sem. Mo ba anu ni nini se?
0: Kwana ba.
1: Na wane se ni munu se?
0: Ah, wan kwana ba.
1: Wan kwana ba. Ewa yi?
0: Ewa yi rei si nu wo. E yi ma e yi. Eh. Kapore kwa do. My do pama di. Mwe fini mi buwa ni din kwa zi si.
1: Obi pama di. Ah, waji di ya nasa.
0: Ah, waji di. La me. Uh-huh. Obi ala me epoma na die na
1: ehwa ena wanko na ba no wo
0: ehwa na wanko na ba no wo
1: ntibola no ho asem na ye de
0: ntibola no ho asem no ena wasi ade nti na mama wei 5 cd mama wei nso 5 cd na 10 cd na me die ne 10 cd ama wo mu ena to nchine de bo nto to nchine de bo me je mu senke no ano no ana amdi e metwe me ho kwina container bi nche nti mi gina ho saa mu se watan wodi ade aso ayi baila manu abu wu kami yetwe kola ni watan mu hwie no de gume ho
1: wahwie ade asese se no
0: hwie baye na baye ni kura tam de by force ene why nti e ma me ho no mu ayi e why kase pa
1: abusia ba Facebook bi pese ye hweska no asem no oka no ensisi so ma me die but be hwebi na ye hwese e die ne baba ni patrim se waboda mu ana hwe bi ne baba ni tirim ma e bia ne esi jaso wo die die be so wonsa atam ne wako hwia gu wo yonko ni pada se ni hu ada wako nipa ana waye den ba Facebook se sia Asia 104.5 TV to Adum TV. Mesrao, viewers discretion is advised. Ye wonponi ni wo ba mempese ha makacho sa ha ye nya jirigogo. Me de toso. Ah, mo de de ode toso ni ye behe. Mepese ye hwe live on camera. Mepese ye hwe no live on camera. Na wo hwe se de esi aye. Mr. Wood di afacha mempacha wada. Na eye o nipa daseni. Ena eye ni yonku nipa. One no sahano. Mame, Mr. Opeja weke. Big mama guide no. So, ninufu ni mufasha atadeni wase. Na dani unche mwuse inu vya kamera no. Franky, swinya debi. Susuko. Eye. Abusi abe hebi. Bra, na wa come and see for yourself. Pepe, nye mfimu wano big mama, pejana ekonu. Nufu wano, hudi yeso, nufu wano mu. Nyasa, big mama, fa atadie no. Fa atadie no katane nufu wano hu. Na, enti, nye mfimu wano enti, ayasa ano. Abusu wabe hebi u, evangelist, uli wanya rei. Enipa nanti, nye mfimu, aye sei pa ma menti ohwegu ho no at once no na o feel say what ten say
0: na me ya pa
1: like now what ten say say eye de de be
0: o ya am ti pense say
1: o no want tiem ana
0: me tiem tiem me ba boy me ba boy bi kura me ba boy me ba penny no one na free me ma me kura ka chere ne say o me hwe de papa na me ma me kwa ka so o ma ana e me babo ne ka ani obi wo ponongo ho e fira me ma
1: baby mani nyina ho o de mani nyina ho
0: e no fira me ma me no e no ka chen se de papa na ye me no o me fa me a me wu e no ma me ma me be fa me ko hospital
3: mama the way you see the storyline is say uni de wa o sika na se se de tie ni na ye ma wan kwa na ba ni
1: aha
3: oni papa no ana
1: Wode transfer na mede mehu kwa mbasabasa o
3: mame nkyere mu ye nkyere one papa no na one ne ye ba no na se papa no hu hwa one hwe
1: akyere ma papa
3: no
1: okay
3: o prem yina no na so koto bola ni gu ro kwa na chi bi anya dai enni ho nti ate sa dia mede bola ni ac ya se wo ba no be hwa akyere na koto bola na gu ti o de bola ni si koko sia ugu ani ho nti o no so ba ye na o kasa se wana de bola na bwo e wana papa ne ba ye na o chezo na wini ha nti na mde bola ni sia se de be ya me kwa na ba no so de tie ye junkie fo ba
1: a enje na nye ba e won won so bia junkie
3: we boys ne cha koko boys no
1: okay
3: ho nti papa ne ba ye na e ye koko ka che no e koko ayi no ene ne eba yi ano baba ye no ano no pa kire se we na ma papa na nya no
1: anti
3: ma se se nya no bola odi kwesi wa nti odi di we atem na kokuo no konsulu to the sense opeja aduane esi table so
1: ah
3: ehwie gu mami
1: esi jaso anane
3: esi table so esi te akwa jaso ye kan nyina so ne ne wo ba wo ne ne wo ma
1: what
3: ai we wo ba wo ho nti owie sa no no ye se okoto pala ayi topa ye odi we ko drasto
1: ai no papa na wanga
3: ya se bra na we wa woro woro
1: no wono wa osia na
3: ana ne obi wo ho no fre we ma me ka ten so wa me fa ba ah obi na ka tere ba papa na said this situation na ye hospital nti ano kra se papa na de ne ko drasto na obi fre we ma me so wa me fa ba na nko hospital ya obi ana ne ma me ne mun ne be fa ne ba e de ne ko hospital e ma ma me ne mun ne ko bo ho ka nti na che se de ti no
1: na mami me mpese me visa hospital ni di eno kura mo u report ma police fo
0: bachani
1: hefa police station
0: konongu police station
1: konongu police station aye de uko konongu police station se ya omu beji atum se efia joy is be report Anthony Ade wa ha ujidi
0: ujidi pa ba ade ba
1: me ba tobo uko aye no uchire wase mwe
0: Mtuwa mse, ukuwa ya na mdi kurono, nukuwa na ntisesi
1: mami, uwa. Mawani mire na kasa na di ayo uno.
0: Ne,
1: ebi kwa na uuse nine una internally nso. Uni nde damage za hako wasiwa uye. She.
0: Na ntisesi. Na uhu mika mediba fufuro na mumua. Ubika, me madame fubika chita ya mse, anka istama adina hiya mina, na ya sanka mediba hasi. Ya susena na adina hiya meno, ami ntini. I'm fine, yeah.
1: If you go post station, no bama near saying.
0: No bama near say. Papa ni na ashishi, me say papa ni ya madia. We go post station for. Omu say mu kuno no. Say me ne ne ne tianti nyahui na. Omu akano ma friend na omu na anu na kasa.
1: Awari same day, ludo ano asana posti phone no. We say manu pi no abe ma posti phone wasa bedi omechi. Obe mu kwachi mu kwachi ni eche na anu wasa le pacho omi e ino.
4: And so mudia munko fie na munko e kamasem o mu amu bae na obane nyembuso miensa
1: wei
4: na jaajere se munko e
1: me say I told me I will never blame some of police decision e wa ware ya no ho no obane de su be bua ya kumi amu nyemio wo me ya chi ba ma no a obesa ba bebe no enti wo moka ne sa kire wa e bia na omu hu ne se wo bro enso da wotin baba jejede akonya ni mame aha
0: ai
1: eso no bro nya atene ho
0: eso ne na aye se mi nya ba bia bu emfa
1: unya ba bia emfa o
0: ma dia ba ko ne se ai me mame ga sim gu ne ni wansi
1: enti wo de fa mame de ne to nche enti ko police station wona o boss amane ne se wa hyehye wo no de ne se ye
0: omu mame police medical form ane ya de ko kwanangu kwa gugua kurunkuru na wo ho ni bi no kurunkuru na she ben mwansi ni wono
1: bodi avansa wo omo de report ma de ko hospital ha na de
0: hospital ho ya kwa ya no no mo hwe ya na me ma me hwe a stella no enko yi ana mame ba ko be fa me di me call edinyina wadi me call edinyina na me call edinyina hospital
1: apostle fuoche be manu ana ya nche no
0: omo che no adana oshishi me no a me mame ene me call hospital no ade ya che ya no omo be che police police fuo ne ko che papa no
1: okay ene ya dey
0: ade che ya ah mi mami sa ba ko na wubi ohun no na ma jai papa no na papa no ne ma no ene ne ma na ko twitwe sika ma pu
1: na wo ho bi na hu se wo nu twitwe sika
0: na bi na mini ho
1: enti wo ni adanse a men ka na sa
0: mati
1: ye chi wa emra no kire se after 48 hours as I say you enti se bi a ye chi ni de ni tum na de ye chi na 248 hours na ye be ni mum si ai de na asem no won ensem no as asa asem we ye kokot because wasel u pray nyina chi won ne no ada so te
0: mhm
1: wuji ni
0: na o mne nante
1: so se hi na o te
0: wo me ma me ho de nyina
1: enti posifuo no ebeli no no ye kama ne kosi sen wo wo busuafuo ka so mpese nkokota na mpese mu yiko fie kosi
0: ti ye papa ka se me se fada ne ka se enkokot ana me bua no di machi ne nsa no ono so se enkokot e blanda no ye ko ye no ana papa ne se me meko hospital a oma mi sika ko o timi se ni mo 1 million o timi se ni mi 700 enti se sika ni nyina eni di odi se ni mi na mi de ko hospital no bu okra na me mame ama mi sika ko hospital
1: 700 be na okay 700 Ghana cedis
0: ai 500 ba ko ana 200
1: 70 Ghana cedis aha en enti o buka ko si se
0: enti no aye asa no papa no sika na wode bra me na me maame di me ko maame di ma ko hospital ne sa afi du we bi no na me maame si oni sika wo
1: maame won komo no enye me de one bit me si posifuo beli no no de me ni nyina so bi ameka se kono ngo posifuo ya beli opanyini antoni ade a wan kona ba ye ne de ano enti bi e wonu ji sika me si posi mremu no aban makwan se ye chinipa no a na we hwere na de ana nwotwe ese se obi be gina mu ne yi no wan ne beli no no wonu yi no wachi
0: ne patricia
1: ene beli no okay enti ye beli no de ne ka kire mu
0: mo bi anka bibi ankyere me
1: okay nti wo ba ye na amuko post station dia bia nye ka kire mu
0: ye ko ye no aye ne papa ne ko kan se anka ontua sika e maye
1: enti ne chese mu mpa court wasem mame mu mpa court wasem obi edi udam se obi ehwie nsuo ana wanka sa wo ko ba mu ho no wo se
0: mhm
1: akwa kan yonki fo ne ho
0: debi
1: utwa bi
0: mhm
1: wo kunu no wo se
0: mhm
1: hey mame
4: ba
0: otwa bi
1: eh na obi otwa bi bi abetimi ahye afam o de fra ti get them dada na we adru ne yam enti se muko ka sika sam dia any you cannot blame Ghana police mi pa cho eye na busue ne gina so sa da bi ya de sie no wa pra ana de meken
4: en
1: ko court ana police fo twentwa mo na ase dia any e wo bibisa but samu kesika samu dia
0: debi de ba ni se de ba ni se edikan e ka she ni se on hwe me na nka me hu nto me on hwe me na me hu nto me sika no nfo sika ne ma
1: saka abo obi tie o na anu mu ho ba bi bi ma me e ka abo obi ye kwase ne ko central police station ya tina ase ye no apostifo na sam ne se ma me pra me wa pra no asam ne ye de court wo se yemfa court ye ye sre ye no so ene emunyi ne nkofie ne yankoka no won hwe na me ho ntome nti ansa na hwe bebe mu no ne fie kro asam o
4: nipa ne ene ne nkoka sa
3: ti ase a mfa me to ye nim ne fie asam o meka no
0: ene wa no so wa nkasa bia o
1: ai na nkasa
0: papa na me kasa papa ana ai antonio ade na na o pula me no so no o pula me ne sorry kura bo ka fra
1: ha mame
4: 53 years.
1: Mame.
4: Asa adwene ne nye.
1: Enye o.
0: Enye o mame.
1: Enye.
0: Enye pa.
4: Ene ejimi ana se ede ya.
1: Mame. Me si die na moka ye o post station we no na ba mame hudie nti a waba ha. Na ba hudie me ye.
0: Ante. Me die ya buta mame ka.
1: Yo ene e kan.
4: Ever say.
1: Joyce.
0: Mame.
1: Yan kwa me tie.
4: Joyce.
0: Mami.
1: Ye.
0: De ba ye ne se.
1: Mhm. E ba so kanu kwe bi wo, mma hu de metimi aye.
0: No, asam ne ba ye ne se. Me ko police station. Mma ame ye ne se. Papa no. Wanyi. Ti. Mma ame ye ne se. Mma ame o yeso fu mami.
1: Mhm. O da so be ya no.
0: House of faith.
1: House of faith. Okay.
0: O ye ne se papa no wanyi. Nti no. Nanka wanyi. Omo ne papa ne kansa mo no.
1: Mm.
0: Nanka se e kana ono me maame na bo no.
1: Mm.
0: Nanka otua sa kana ma ni maame.
1: Okay.
0: Enso sa kana esan ko otua ma me maame no.
1: Mm.
0: Wo otua sa kana ama.
1: Mm.
0: Se sika na ama.
1: Mhm.
0: Ene ni mi problem si si e.
1: Ke se pese de na menyo.
0: Mpo se e kana e wo me mikro ni die. E wu wie. Nti wọn hwẹ mi mẹ kuro ni nyina mu.
1: Aka.
0: Kuro ni de mu.
4: Me pese me ho se. Wọkọ hospital me ya check we inside ni nyina mu se. Ekuro na ni ha ni de e betimi awu. Ba na inside na problem wo.
1: Ama me house of faith so for ba. Wọ si ni pa ya imeje hwe. Papa no kwa wa nyini. Enti wo beja ache.
4: Enti ne ba ni wu a.
5: E de obe. Na o se kuro ni mu wie. Ono aka ni sisi a o se kuro ni mu wie.
1: Ti
5: papa
1: na madra no ne pro ne
4: mu
1: ye. Ah, case died. Eh. Eh. Yes sir. Enti abma asem bia nim.
4: Okay.
1: Mm. Eye eye no se me pese post station ye bi se sia di kru asem no woni nsem. Di enti e bi a cha bedru se ba ba bi a waka bedru ne se. O ma me ankasa kwa ye asem na ba fie. Ah no mo negotiation ni se one share be ma no ma me ne ka wabo o se Ghana for person ha de we se na e fa bi nso nya ye no wa ye nti court proceedings ne ho keka wa no ye nti ase ato ye trim so asem ko court e be che we ya ye ko e be che wunya nya lawyer we ye smart and sharper obe snipe hard ama wo ntia
4: mm
1: na bi ye nyi nkofie me e bi na de na me ka no te se wo ho obi afa oba ye fa so be mama anya dwuma se da bi we da bed da ne kina we dia mu mpesi ka kra no mu mesum no anya bia wase ne da che no agi scary scanesia afela no ni da wase because mra ne ye dwuma how dare you nya ha enti mame sawa mama na anya dwuma friend say me there's no time I don't want to waste my time kura because one kasa no let me say woman no mre but if your mother is enlightened to be a woman of God now we say we just say no mama anaka dia there's nothing I can do
0: mama we dey bo am kaka me sro bi asembu wana me kana bia
1: me dey me ya so ti wo dey and dey wo asem bia ka bia dey me e mogu mama me say ba ma o twen wase bro wo what na ne ho amase ma ko post station anti eye eye na ye asem ne si ho en wo tam ye na sura en ka ma me be ka say nyehwe ye nyin ko fie me ba no na nim asa e kra nyehwe ka mo ka ka ne sa ho
4: hazo wa sha sia sim ma ho ye so fu ma me ze sofu mami nti
1: u yesu kredu ba bi no dia ba kwa so fie wo gwan ko for of of ki kan ko for ne ma tubu
4: me me ka na le di good want ma se na ye sofu ye sofu
1: hwe wo ye sofu ye sofu wo ye sofu ko ni me na o ti ye sofu ba ya me nyes a hwe
4: ando
1: le di good a ko si sa
4: fitiri
1: o ba ti e mra be di bu bu bu
0: nti ma mba chou
1: se se wu kuru fun no ye anya bia ye nya no onye sufun
0: en sufun
1: ye se junk fun bia fa ne fun ana ha
4: da bi na ho pa nsan na mo ton u bi te bubu bi di a chere na nsan be
1: okay
0: ton alomo
4: alomo
0: application
4: sufun takashi
1: chamunde
0: famude nsu
4: famude so ho
0: ha ana
1: apostle forty e die wan kwa na ba famude o
0: ana e
1: kono ngo
0: adonko adonko nsu
4: 123
0: 123 o ho
4: oga koko filo
0: e nsu o ho yomudi
1: Okay, me ba.
4: O mo to laka.
1: Laka ni ho. Na wi mo nchese kakaka.
4: Ba mo to odio to ho.
0: Not to the tumbu.
4: Ana otwebe.
1: Oh, we no eh the omo se ne board e no.
0: Otu ni nyina e.
1: Ah, omo to san san. Say. We no the omo ne board e na eh no ya conference say.
4: High grade.
1: Ana e high grade. Na the wo form no so boys in
4: low key.
1: Enye low key omo di oh. Ganja man be any around obeti ama me.
4: Afa go. Afa go ana.
1: Afa ho go. Afa go.
4: Low key afa go. Ana president.
1: Me se wo bua. High grade, dear minimum high grade.
4: High grade.
1: I'm from high grade. Our friend is new, Anna. Ah? Must be old regime for whom was it? Near Kuala Minakwa. Ah? Up and you know, Yanyano, Mammy Yanis say, Miss Row, maybe 5 minutes to pet. Konongu Railways. Mo amu wa Konongu. I just want to see se ba no ayeka wasem ni. Ye benye obi wa Konongu oni mo. One corner bar. One corner bar. Ewa Konongu. So obi ben ho ana ujina ujina u ben Konongu Railways honum baby. Uwa Konongu na ni ba nu ni papa nwa. What do you free? Pran sani yedruho. He said, Aminu, I would have want to help. Nipa bibi no ne ya de na wa shine ni so hunze wani abre eye ye ni eche no ne ye ne court kwana bra kwana bra enko hwa wa ma ho ato wo mhm
4: ti papa no ko no wo
0: pa chain
1: aya uno
0: ni de no wo me ma ni wo nti me ko ho
1: mhm no ono so me hwe wo u pra ye di sei
0: mhm edi be busumi busumi ni
1: busumi mi ni ni ba ba ye o pra do do sei
0: o ma ho da
1: o ma ho da sikanzo e
0: this am a friend and sebi papa ntimi ntimi ndidi ana ana menu maduro ntimi ndidi ansa na o ma misika
1: a o ma sai
0: e bo a 70 series
1: mm
0: eno de mami
1: jio za 322 mr who mistake friend na uniko nongo wa ha me e na ye high grade sem no so de e betimi atia fa so mr wo boko konongo fo na enfre aha obi se friend buka buka obi atro se frano ya frano buka okay 0322083581828 konongu chrome railways ma mo ben one corner bar ana woni one corner bar ana so se woni antonia de ye ka ne ho asemi ya me pacho ebere we ye wodia konongu ena me gina se se ho na me ko ba bia wo be fra fi bia mpacho wo be ha me pa ntimi se omuntu mo bo ma me hwe se benya kono mfuo no bi sorry e wa homa no so a 0322083581828283 na me hwa de e ti ma me so se wo se ye ne ne nkasa no me ho wo se se
0: pacho mo yo hwe mo me kuro ni mo
6: hello hello
1: Mirafo wodi ni babe ya ujina yi
6: ebe mo sa watu
1: kasafi
6: akantia basa
1: akantia basa
0: akantia basa
1: akantia basa ewe
0: uwo uko akla akla wud
1: ye ka kono ngwa se mu ma
0: kono ngwa ho
1: sa yo papa wuni wan kono ba no
6: mimi mo pa
1: wuni papa no
6: my problem plan me ka say na me call area o
1: uko ka bia na
6: na go to it be me me chama
1: na mami o ti o ka say wahu no da wuni no
6: ono bi papa me ko to repair mami de me ko to da nemu uti e ka say na so bi so na o ka ni seven ti ti sa di mo mo ma di no mo ni ju mu en kwa sian sa ni so ni so di ju mu ni
1: wankasa woka na se no ote say ye nya ne phone number enko
6: ya montia na munya no
1: wo uko hu no no ne shoot say ote say wo obi a wono mu nsa wo hwe no eke ka ka na
7: hello
8: hello
1: mami wudi baby o fefi
8: ba cho me ka se fri video Medi di sali.
1: Hello. Jesa, ebi bi fuan kasa nu fi kasa nem se. No, ampa unti na na French le babu anu. Na French le kacho mse kona ngufu ngwa nem fe.
3: Jedi.
1: Yeah.
8: Hello.
3: Mama Himadi.
1: Obi aba. Hello.
8: Me kasa ti kwa rafa na kosi aka.
1: Kwa mo.
8: I kwada wo akosi aka.
1: So wuni mo an kwana ba ho.
8: Me ta to ni ni dere opo.
1: Me sra wada, u beti mi ahwe sa papa no wo awu fa fu yi ma no mame.
8: Ah, me di mi sa kwa so ha. Ba to mu ni. Ba to mu. Mi ni ba to me pa ta me ta ma na.
1: Mo fa ma no mame.
8: Bye.
1: Mame. E se ya na me ni je mu. Ah. On to me, oh, daddy, on to me, yes, sir. Sure. This time, dear, you see, who put a phone, I have your window, Mwa mwode WhatsApp aya muhi ntabia honda mwye mubi
8: mwa Mwa watubo watubo ni wajari
1: Watuba ni mu
8: Hai
1: Na anope wobye ya na
8: Ene nina ane oho Olope nina oho
1: Mami okasa emuni no
8: Mimi mimi pa wanusu mimi kada si tatana otu kibabu ni
7: Na mi yata mishu mefuwe bina Maka jome mirika ametu metuwa kwa niwa watutu
1: Ogane kura wabeba Na mipache wapapla nungo che onu su che bia na na washi ya na
7: Mipache wapapla nungo onu mungsa Entokwa na onu kwa fuwa kuhuya obeye ya jume ube obeye usi Koni mtapaku Taa
1: Obeye wapapla sasa hii
7: Aoya so aso usebia oya dia na mini ya rigeshi na sebia ntokwa bena Kwa pata sa uya obeku, uya meye usei Sana wana ni
1: Mama, kedi ifane namba no, famami we namba no chino tuwa Mame, mama diya na uye titenwa mayenwe time wa Wabeku mba Mbema producer fro, odi namba bibe fro, na wafre ya meye usi waba, wate
7: Mipacho mate, mudasi pate, kwa kwa kwa bona mania Tee, yebu ye, nilobi ya di atuwa dugu zee, ya kwa he Yebi bibito, ya anti nani yewe Ba mi ni bi adikotia bi ato ayi ameche di tesi ayi ameche mi bi kan wo bi ase papa ni wajani papa ni wajani
1: pe
7: bi
1: ya mo ya ya mo ta ni wate
7: ma ti na mi se ta di ewu ko di ewu anti na bi
1: ah
7: ni we na anadema ten no wa han ti na
1: in si raya that is not over so anyone you are no we we wate ah
7: da se pa
1: right yes so ya da se e pa Mame, what's it say? What's the mame na kama sa mama? Huh? Oye me mbo. Oye me mbo.
9: Oye me, nyame, ajwene no obo, bidi ya hafwa na.
1: Kaya sa wusi cross o nomni a deal with TV niso are.
9: Eh, nese ya mwa maso, bidi ya haf.
1: Ajwene ni di ahu, minima nyakwe nyakwe pwa di bo, e bidi ya sharp. E bidi ya nsu di ya enye kwa hao. E so ye se, bibi ya ni wech le se. Metimi ya kase biya wajini muka wana bibisa. Eh? Na watina umu biye di u dem se ye. Uni ma. Uma, wapapa nyi wa se ye?
10: 24.
1: Wapapa nyi wa 24 years. Owe?
10: Oh, kuna ngu wabi.
1: Ntuwa hunu se papa ya ye u se. Enu wa musu ye den.
10: Nune fremi mami kachire enu.
1: Wase mwe nenene medibaku mkongo ofisa kwa nukwa ye nyano. Na ye tuwa na mwa wako kwa na mkuru ni mu. Epasi ya ne umane kasa. Ya ne umame kasa. Sa mupa se mrani ye juma. Masa muko chwe mu post station. Mako chwe. Mchwe. Eti ya ne umame kasa se wun kwa desa ni imu. Se wadaw se ni badi ya se mrani ye juma. Na oma mrani ye juma. Na ye nsu ya mwa.
9: Ni mame ni nomba.
1: Haa, ni enye, ye huu ni ebeti miya ye, edi afangu, wati?
10: Yo.
1: Next time, wani bema tuwonu wa obruwe gane?
10: Mati.
1: Na wawe obekuni?
10: Yo.
9: Mpenifuwa
10: sana? Mdaase.
11: ai so otimi twi no ma no otɔ no
12: na sa
11: ah wo ya
12: ah mame
11: me bua oya de
12: o usta la la chini mo dene
11: oya de
12: ah wa sre de na chese dem oya de pa wo ho
11: tim se wo wi no ma e ma zo ni die
13: ya ma na nse kwa ngudi nko
12: a fra wo fra na jiska na mumu nko mo kaka
13: Sadin ni ba ko kabi ya bu ya wa se ma ga we gi ya
12: ya we die
13: ya ha me bi ti ni kunu o ti ni tu mo jina ko ta ya kaka che je je bun ko ti je o je jina ni se mi sira o mi an ba ye ja no me
12: well enti yan twen why na as I say you hu wo bu suya no ne wo ma no de wo mu ka na ye hu no de be ye why All right, my mama mu 2 in 1 na yan kwen 10 10 10 10 10. Where ya Majid ya ya? We fi Wood Village. Ose Marian Abubakari. Edi na wo anya sab getwa. Papa. O want to say?
14: Adam.
12: Yo. Adama. Sunday ana.
14: Huh?
12: Aha. Enti no Madaruma.
14: Ira ho papa.
12: Ura ho ho me ba.
14: Se mo de kombo ya, de mo de ya, de kombo sa.
12: Ah. Me ba, o de atubo. O se.
14: Ah, se de ki.
12: Na so emuye de, nti mo fa nche ye. E je se me so me tia tia msa, nya se na de. E ti mi se mo kan che Steph ya se mo ti onya mi nu. Mi wi ya me ba ho wa, na nya sa mu a. Papa, yan kasa. De na na how.
14: De nti a me ba ha. A waraja na ba me ni mi nti am.
12: Okay.
14: Then ta warga na ban sha aya adan ho asam. Mun na tana yariya ka mi yariya ka na ana ma otuno a enso mani ana mi ame pebe bi kwatna ase.
12: Kan kwatna. O yariya be ne ka woni ne tin yariya be ne ka o.
14: Mm.
12: Woni ne tie no e kedi hwe afiwe
14: ah. Asam da tuma sun kakra.
12: Aha. Wo yire no yariya be ne ka wo ntia. O started say where you rough
14: and am out no person me chen won
12: ah
14: and am out no say yare na ka me na sabi e ti dan ba ko ana yare na ka ni won o fa do bra mi
12: e yare e be
14: eh
12: e rabdi na ko
15: yare
14: e be na ka no eh ma se any yare be me yare na maso ni na say 3 days na me me driver na na me tu ka ko kwan so ana me se ma no so bre mi ana mi ame si me contact trade sa wonum trade
12: yeah
14: ana ko paki wona se me si out of room me paki we dey in african music from dia sebi me mum me wo ha ana mi fata do banya na me say ah mo sa yaya na dey na beta na me say sai bu me yare but dey to in african music from dia me nim
12: i dey cry in african music
14: are si from me nim
12: ah ko ava
14: ko si me dey cry in chief kai kai ana wona sai bu ne time me dey ko hospital hospital ana dey so si me so na ya friday january 10th 2020 That's 11 to 12. But that was some couple of five. I'm a minute.
12: Okay.
14: And another kind of home. I did change my two car called Bush, and I didn't go to the Bush, and I got a general. And I'm a member for a car back on Saturday. And I'm actually sending or getting a call. I'm in the hospital. But that home, I did change Monday. And I'm a year me to call my share.
12: Okay.
14: Come on, my share hospital. Come on, come on, Saturday. Come on, come on, come on, my share.
12: And us eye o sey are no ya na eye o sey
14: so at the same manner be sir but na I mean say sabio na me nim dem me ntia am wom
12: okay
14: until me da whole Monday Tuesday Wednesday man ti tell me anopa ana me am so ko jware ana me dey say dem so see me see bim Wednesday ni dia say me you say me finti you and dem ntia me nchire I would die so mu sir me mu sir me na te kwan mu na aha ye bu sa so bu tan akwa to twa sa
12: da ye no
14: ana nuhu sa jata ada ntuma koko wa chiri niti
12: eh
15: jesus
14: e kuru da so me kom
12: eh
14: na ni ne weka sa me nti weka sa me nti ana na ba pin da
12: jata
14: e si adi ya ti mu aka me pa ba sa 5 years manya 7 years
12: tabio Evangelist, I dey away many nyi ho.
15: Ka 5 years, 7 years.
12: E wo ya dey animu ane?
15: Dabi ni fie.
11: Dabi dabi dabi.
15: Ka 5 years, no nyi 7 years. Baba me bua. Ya dey
12: ni ni salu, bi salu na wo ni.
15: Ya dey dey ya wo 5 years ni.
14: Ah,
15: sanu. E na dey ni so so bi ene. 5 years.
14: 1974 about 52 years.
12: Now come 5 years when you're 7 years, I say. Okay, and TSA.
9: 52.
12: Now what if single 5 7 Naka home?
9: 52 74
12: Hey, Monsu, why, hey, hey, hey, hey,
9: hey,
12: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
14: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
12: hey, hey,
14: so sir, the same is me answer mint mint the sir some of finteos mint mint the but that's what I'm saying some of them quite a boost quite a
12: boost quite
14: a higher higher higher but I had a cat quite to her
12: okay
14: and we said jata three minutes me first so I just move up quite to change
12: jata kasiya na
14: nane ba and who got so look first one I mean a hana a peja now chichiri me sana me ne mint mint da into me team sorry ya no na ya hospital wake us up and tell
12: jata no na dia boniti
14: me hunu ti dia o akakata ni tinyi na but me tuka ni chapati ti bia
12: na on nanti ana na wo gina ho
14: ai
12: wo nanti
14: ko ko akakata ni but ni tinde mi hu but don't say me jata pa
12: hai
14: ni jata pa
12: e no firi e no o de ne he na so mu no
14: but dia kan me kira wa se kira so bi mu
12: kira me ase
14: as kira me se se bi me yare ni na jina me yero so sa me yare na tin bi bi se me kwa o me do ni hu nsam
12: wo yire na kire wo aduro so se
14: ko sa ade me ba sa no pense about 4 to 5 years let me say ah oba ze se ade bi a ti dia ye ntun tne kuma se ko an ye nduro ye so ron ko fie ni bono bono bono a on tne ana me ane so ron ko fie ana ntia mo ana bo ka se me say ah ye ne yare wo yare dia met ma ma nduro no nduro so a just 4 days o so na be bie se bi so a bi yare me firi ni ebe sa ko ho ana o chema no ma pam ni na ana discount oba jemi
12: ma o de usika sai
14: o chema no ma me ntimi ni bondi
12: se
14: o do o bondi na nini na me ntowo ntimi me tonyi na wiye ya meris kana kan ho ana o sugo ni 2 million
12: okay
14: ade ko ya o ku ni ko ko a
12: e ya se jata ni bo we ana meni swa eh se se bi swa sa se hu jata o me de ndi o bodu ku
14: ya ya ya ana ka kira me sai sabi ana mo ba so na yare na yare ka ami
12: adon ra ni na ka sa kire o
14: ni me sai sa wo ka sa ready so kire ma sa kire na so oba ma wo ko bebi o wa dwuma hu sam
12: enti wa dwuma adwuma na wo ye driver no
14: driver ni
12: okay
14: na ka na mi wi so ana me re sai sabi o sika ni mu enti wo ma kire me bi ama na ko manya adwuma papa ayi ba nya sika firi mu
12: aw
14: enti me ko ho no so nyakopon sai en ka no kora papa na jemi ama me share bo nti me ba ya best about 2 to 3 months ana obi frere me say o pe driver me call ho so nyakopon dem say ka na me pe no so aye
12: na unya aye
14: ah nti me for my dream for my I December and last month na ye na ba ko call wiye ya nti bu so wiye ko wiye na me jimi first pay ana me say me ye nsem say ma na adwuma nti say o te fie ko dia o se jiwe fa ya adwuma na ye jis kana tumi so pepe ni yare ka mi
12: eh
14: papa men da men furu ka bi
12: unti bi nchi ka no
14: but sana furu ka no so ka ndia me tinu so but me si fo me tinu so bi mu
12: na ne o drive na ka ba ben ya o be da ti me ba
14: na ka sa no
12: me bo o drive na ka ba ben pa o be da ti
14: so me si furu me o ka no mu da me tinu so but me si fo mu da me tinu so but on se me ka dia o unti mi nji ndi da
12: eh
14: se me ka o me bo ana
12: ah
14: nti yɛ saa no a menkɔ bush biom mewa yɛada hɔ inside ano meyɛde meyɛ tan trip
12: nti woyere no wode sika no ma a wode sika no ma a woyere no a yareɛ ne baayɛ no akyire no wo se woyere sta sɛ sɛ ɔyɛ nneɛma bi a wompɛ
14: sɛ mede sika no ma ana ɔgye sika no bi ne yada kaa me no medafo bɛsɛ 7 month mepɛ mba mensɛm biom pɛ ne ba a ɛwere ne nsɛm
12: ɛkɔ ɔyere hɔ
14: sɛ meda a memenya awosom ndị sị pe na ebe a ere fa mi fon so ọna eyi nsu
12: ooo
14: nti ọba na ọsị aa asị mesi yedere pe na etu nsị saa ndị akwụkwọ yi ndị ọkụ yi ɔma asasa na kakyɛ asika no asa sɛ mɛfra yɛ ana na sa fra yɛ sɛ mɛbiade ama bi sɛ memetmetatwe bo so me nti abaa sa mekɔ fie ne wɔ ne kɔ pie no ana mebaɛ asɛm asi mekɔ fie ne sɛne sɛ sɛne sɛ ne kɔ pieyi wobɛkae a woma mekɔ baabi nti ɛbɛyɛ a ma yɛnkɔ hɔ mebɔno bɔno bɔno bɔno a nkɔ no saa deɛ a 8 months mono saa deɛ a mea mɛkɔ adwuma mu hɔ na asa adwuma ase mentumi nda fie saa na wakɔtena kɔ na wakɔtena hɔ nti mekɔ mako mɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛ hɔ mekɔ nekɔ papa a papa mebaa ma adwuma nti because manyɛ adwuma menyɛ adwuma no a wama nto pɛpɛ no yareɛ kaa me first ɔsofo no wabɛsɛm sɛ na sɛ wonyɛ adwuma no a first pɛ sɛ wode ma mɔyɔre na sɛ first pɛ sɛ wode ma wɔyere na wɔyɛ no de saa adwuma no ma wo
12: na sɛ aseda no papa no aseda no a wamfa ankɔ no
14: papa no nabisa me saa o
12: mateaseɛ ɔse wo first pɛ wode ma woyere nyɛ sa
14: maame sɛbi wɔ sɛne mene sɛ mɛyɛ adwuma kɔ anim na wobanwobare so nate a na woba no tefie a na wonkɔ na yɛ adwuma no nosɛ yɛ adwuma a ɔu sɛ anegye bi amba
12: ok ntotoa so nti papa ne kaa sɛ na kyerɛ wo
14: megyee pɛ no mede sɛ ne nsɛm mu mepɛ sɛ ɔde sɛ adwuma ase sɛ megyee pɛ no na bɛɛ sɛ sɛm alion na me kakakakaɛ tmmɛfɔ sɛ adwuma ase
12: mate aseɛ wokɔɔ ɛsrɛ mu no a wokɔɔ papa ne hɔ no
14: mekɔ papa no hɔ no
12: ɔse sɛn papa no
14: sɛ me sɛ menyɛ adwuma a megye me first pain sɛ medema meyere na adwuma meyere de maa me sapɔ no bisa m no
12: ok
14: nti me saa nkɔ sɛ maso no bia a na membra mesɛ wamma duro bia a na bɛde no maso no abie na sɛ wobaa no sɛ wohyɛɛbɔ na mesɛ ane na abɔ no wode baa no mu sisika no a wɔ me nsɛm no ɛntumi ntua saa ka no
12: abusuafoɔ ɔpɔmfa meba baba yɛmfa agorɔ bia nto nkyɛn asɛm a wɔka no ɛyɛ se

0: sane yale yale turo bia ya si ayi ade se wanti ni anko
1: ntumasam na wo court no masan da ba
0: wo mo anyo wo mo twa mo kra
1: o ma fe case
0: ya bila bila
1: okay wa yene wo na sisi wa kwa be ma wo da mai mu aha enwura sam ni sa ne ma no asusum sam nyina no wate na wote ye na na mo be na wo be ma otufa ho ene no kure be su ne wo mu
2: aha o de mi sister ni kan de e no kure this is done the enka ana me se wanti apo yale
1: o uni ha
2: de bi am wo ayi mo chobidi go su sign wo
1: go su chobidi ana tapa chobidi
2: tapa chobidi
1: so e ho nyobo
2: tapa da dia so aba
1: mfante area ho no
2: so aba yes so so bi su sign wo eh da dia so aba go ayi mahame e ho de e ho da bo
1: yo bon komo
2: na e ho no ana uni aba no e ka che me se wanti apo na mso wanti apo no sia na ade chie na ka chie na ba kon fo se si mi si sa ya ne pa wanti apo na kon fo ni kom ti o kom na ndo fo ni ni se akwa ni ge du akwa se afu mu a o pese o pe kon bia fa se o bi nya afu mu e mi si sa ni ene che se wana ate afu mu this is the system in what dia
1: and in the bian team cheche
2: ah no bia in hobio ndi ndi adun ko sheho ndi confirm me ban and say ani de need de ti wono so wono no be ndi confirm me ba confirm o che ni me bi e ma me ba ho mu e be ko ye ani me bi wo assassin so me ana ju pa ngo ye sane ma no assassin so ansana mukrano
1: yetie
2: mu ti amu ni ba ho
1: ndi na wo na ko yanka esen wa ko se ma ko dai
2: ah sane si yanka yanka ya bi o wa san ka ba ha
1: eni na san ka mi ko asare no ko ba be wo fu mu
2: ah
3: ale wo ya
1: da baba una baba bona mani e o fi aya baba bona mani
2: ndi awo ni ma ya ye ko break ki ro ho ndi na ma sane ma no anti ni amazo na nke nti sanka mi sister ni kranke fu mo kranke
1: ko wa to
2: ni nko nko nko bo wa to sa du sa ho u bi odi odi ko se fu mo de se u do mi wo ke nti sa mo mo ko du ha se ne tie bi ha
1: da fo dun ba fa
2: ah na
1: na odi bi mfa oda
2: na ni mi de mi ya mi ya mi mi lo ndi nke nti mi de nke nti
1: wa ta fi bibi
2: mi ya nti sa mi papa no ah mi papa o wo mi ni ko jina mi
1: okay ah
2: mi ya be jina
1: okay
2: wo ko jiamu blokunesu
1: ene somu de think
2: ah blokunesu ntino ena blokunesu no so no iko ho
1: mmm
2: so ntimi wa pa no fa bi miagro ntimi wutimi ya no yo
1: okay
2: ntimi wo tamtimi a e ba dani afa wo so
1: a adana wo ba office na honhom na ba na adana kasa boko bi be na wo kasa kama pa
2: ah o sa
1: adana na da boni ma wana
2: sa edu be bi sa na na se yi ko ka
1: ada no mba nyana na kambu yafu pa na wa ya be ma oda ma mu kase nya ze em se na sada na nyama o
2: se du be bi sa na on se du be bi a ni pa o kasa e se o tu boase na du be bi so a o kasa e se o kasa
1: ti na de o kasa me
2: ah ti na
1: e na era do ni apre
2: e na do ni bi so ah o ti no mi mi sister de ni de ah ne che se e nyame ani pelu fu ya dawo ma na abua
1: okay
2: ah
1: okay
2: ni zero two
1: all right babia dui e wo sa dance fo bam nanso me fro eja kwa sare akokora we nani e de papa onya banwea o kanwa wa kampem pem eja kwa sare wo ro dawo ma awo wum na de brabra be kakakra na sa fira wo numko dua nyumire sia na wo na ba o ntimi e condition no makokora ba kwa kanu no nti obi kanwa no hampa eti wo ba sora tena akonya yesi wachi yellow mu tremuna aja kwa sarimra obonisi oma mema ya ono na count awa kwa wedi wada romani diye kwa subumu asima mena me kamera ne hyo isia 104.5 FM so enye obabe maya na count onye suma numa ne koye ka dede that is enka me mako kwa nkwa asama me kamisa awa kwa maju
4: ofa maju osu
1: bibi abo kode
4: ofa abo adeda roma mehuye pa
1: okay minisa ubriswa iko wo yin na wo te kwanse bia apate ba na na ba bewrum asemi ba ye no maami di asemi ba ye no wo ne suma wo se wo na se bi wani afia obitima kwa kujina penifoni no makon eti

0: Okay. Yentie die edi ho no.
1: Ntie me. Se ka me je na ba na me frɛ no a. Nka ba bosumi abeda ntem jenka sebi bibi wo ba nka ayewe ye o. Ye nya bo re ba mu ntii obi no ya frɛ ya frɛ ne dance ni. Bo si yi nya mere. Wake up no. Aha. Eti wo dance ni ni jina to me ba. Na ba ni kura o.
2: In she
1: Hello.
2: Aha.
1: Nana, Where am I from, my daddy?
2: Where am I from, my daddy?
1: Okay. About your market. All right. Okay. My friend, Yami Aduma, Ukwada, and you're in your men on nine.
2: Never shine.
1: Okay.
0: Match. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
3: Ishra 104.5 FM In Shira FM 104.5 In Shira FM 104.5
0: Okay, sabe kwasa rebusu a wo fre papa no na ebema wati bra enam kwaso kro no ano so obefa ana wonfa ewo no ni nsem na ye twemfo ni na che odebra Facebook nyira 104.5 na afu ahodo a ya ye ka ho asem no na minim de ntia mo so matan ho acha mo bia dua kokoo mo na duru sei kokoo kokoo bia transiwa ebi fie siwa afu fofro ho dada so ho ana chese wa wana masase ni bia de ope ana mo so bote ho na ye de brebe na mo ni ba mo ho so se obi do masase ebrebe ya wa ma mi akasa sisi wa Ebreben money bam also. And I a Brahman in here. My Brahman. Ebreben money bam also so be domas.
4: I'm a little bit.
5: Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later.
3: In Shira FM. 104.5 In Shira FM 104.5
5: Please try again later. Sorry, the number you dialed is currently not reachable. Please try again later.
0: Okay. Min numara se watolu pe amane phone no a de kan se flat mode no. fi se akose si e. E beti so aye service error. Nambum kwa fisare free free nye ne. kwasa de firi firi papa na yenya masro ha na e office se e won fai e bo mu mo frɛ no nimpa mu frɛ no nsia wo frɛ no nsia mpa mu frɛ no nso wo frɛ abɔ no wotwe akase ma duba ko na gye se no nkro abɔ e so papa nya de wo befa ne phone na ene de yo kure no kure me se mo se ye dimi e ma mo mata no sifo nkasa na ye nche aso nni asem no ma ba mu nkro wie ye behwe se benye wo nso ne dance fo sada no anu onu nda ne dance fo ba nda na ibidi asem abua fisese se owa ye bua gu na chenye ye ma dance fo betima kasem no doko ye begua be wie no afiade che osimi nie ye nni asem sa eti kwasa na se befre hwan pansa aha ti nipa no a odi yanim ho na osi yanam ho a o man hu nokro wo mu no e be makwa sare afre na fe yetie na ono so na count ye wi a na ya agent case no na fe ya san fremoda foforo eno de ye fre no wa mabi mu a na ene bo apayo na fe ya bua tia no e ye sana na osa sem ne ko mi ya me mu adwo
6: dada o
0: nana kwasi tabi ni e
6: ni ba chai
0: yo nana kwasi wadawro ma ni tubo fro ma ne ba ho ah your friend say eja kwasare obeto
6: ni patcho obeto
0: yo oba ye ne ye asemo a eye maami abena menu verses openi kwabena wusu ah your friend apart asemo no kakra wo nimu a odebo aye no eye henefa
6: yo da ti na bre usa amia kapomi na tam na ni yakumati ewo antwafo anke ewa mame abramenu ade asem beto menu se apart adona sasu anke ade aba sa so me sime ni mapamp shiai anke shiai no ni bisai sa mame abramenu ade wo apart ewa asma bede ni se watu adona sasu ano kino ba ya da tasie no ansa ne ye be kongye mu no ibi sa ma me abraham ani sa wona han ene boshie ibi sa sa wo dia ka sesem na wo we ni kan kwan kohwe na ai we ni asem wo fie na kohwe asase na ansa wo timi ni asem no ano kino ye dia asem no ma me abraham ani kire se aya wa busia sase ene da sa ba bia ma me abramenu na sase no wono anu kino obo ninia ba ko ye fe no ma me akete ano die awade adum wonya ne ba bi ko anu ti mi bi sa apanche e die die no di se e se se one ma me akete e boshi ano se ni papa ti ase abramenu ti se ni papa ti ase no na wo ni pe bia na on pe board ye anu ti aye kwadu ana papa no na odia anu ti no ade kwadu no ana to hie na ani nyine ti kura no aye bia bia aye bia ye fre no nyankoma ajisi ehie so wo one maami akete ehie so na ekwa su so no ani ninia ba ko ye fre no maami mo wa ti ma ni so o ni so no ba ye so no bo duwa o no mo so bo shi o no ni so aye bi ti ba ko a ni bi sa part se o so ba part won ti so akwa na na part so a won ya ta si ti ko wa ye a ni o che se aye o no ni na na a ni ku a na ko die sa sa ni so a na o be wu mu no shi a so le ma a part no nti wọn sa maami abraham ani to bọ si nti maami abraham ani si kye bibi sa ọno nso ne nta nifo bọ koko nti ebi ebibi ewia yẹ kọọyi nti ẹkọọyi baabi a na ọha wọ no nia ne sọ si kẹm etwae maami abraham ani wọ na abraham nso yẹ twa ahyia ne nyinaa ewia no mo de ọmọ kọ maako maako ebi nka di maami abraham ani ẹkọọyi ọkyerẹ ne hyia mede nkaa sa na ne san de brapat ɛnso so akɔ ɔnso kyerɛ ne hyeɛ ade faa hɔ a ɛno nkeɛ mebi sa brapat sɛ wosowo dantemi ne hwan ɛne wɔse no dantemi ne no wa fa baby anane pa me nyapa ni baby a fra no akosifori anun ti no abra ba sa no me nyapa akosifori no so koy and sa pa na beda ho no na ti ado apem and ya nam so ma ko ba sa akosifori no cheche baby a o ma do no de anya ni na ana wani gra apart no anu ti apa mu ama asunjue aba ma fane fane ti ase and ya chemo ko ba sa mamia bremen de metta so de aba isa ah ko ya na mu ni share chemo so aja sarba no ne ko wo mu no e bi ti wa ina se la pata da sa su ni na and ti na cha sa ya fasin na na se bra pa che se ho ni de ni na no e ye nipa ni po dia a o de ma no and ti ko ya ko e ni ko dire die ya je dan se ti o bri e ko dire su aya bra me ti o aso sa ti e be si aya mani langa jo mani ni kasa de mi ken obi mi mani no aha en ti na u du sa
0: aya mami akiti ho no mana
6: sa ne ti e da so sa mami akiti o mi na ya du sia e be si aya mani akiti ani alanga jo mami
0: ma kwati ma kwati ma
6: kwati ma ashia sinti wana mami ya bre na mi chese e wo ni ansi ya ni dia ampa ya kwa ya nyuko dini wa ya mami ya kete ay
0: kwati ma
6: ya kete mami asa ya lini siya sono ampa siya kutu kwa duka siya esiko aa ya kete kwa du aji suwa sinu adato ya ya nyara wa nabu antio kumwa nabu ni mi aba ako uko anande tumekasa mami ni kwa ako uko ya mi ni aba apreje u ko ko na sa do si ni na si ya one family nti na bu suamu bi sa mi a ye ni ta ho
0: na de ewu ke kire kura se apart ni dance ni kura sa be di tia no
6: asem no
0: ana mu nyina mo de asomdwe abu asi ho se obi anu bi no ma che ametu akotwe de kire mo be dai a no asa akwa pigianta masase ni nya asa apart mo akasa nkasa no na wono no adia fo ye no funti no mo da mo chia no sa ko kan nyina gum
6: sanetie
0: eye ye nwinu pi ye do ase de waka ya ya semfua ye do ase pa nti bibi chira dwini bi mo e be ba nche why
6: na se mo da ase abro
0: okay
6: ase na
0: pia o pia ajua fo
6: na na na na na na na na na na na na na na
0: okay yedase ajafo na kwesi tabi na ikosi ni so sase na asere na banani mpen na kempanyiri kan ye se aboa ba ko yini ya mienu den so apart pesa aboa we yini ya miensa enye fia ha na ya transfer ni de to so mienu pepe bebu asem no a de to so mpiri ni pepe yebu asem no eti apart sort men kan o china anopa no ndu pepe mi hia office na wa o baba be sheda foforo abusu nyina ba be sia wo me mfra wo sha oda wo anka sa boka firi manzo ato akurum bra office bra be sha oda na wo busu a e bebu asem na tia wo ya ya ka asem ya ntani pa na ka asem a na na kwasi ta bi kan na ka sunjua badada na panya ka sa otwe ho matente ya titi kuko bini na aboa jide aso pelu moja dodo a ye sen fio de wo no eti apart babia obi awon so nchan yei o so nsinim enhyira ana ukuo wa so ntini to obia se obia beti makasem ni bia mawo ye tie nkwa de ye ntie wo de eti ye twen ya ya dwuma ya ya ne nchan ya so ni ni asem eti apart babia wo bia eso pie fia na ye fasem nto de da asebe na oka
7: ye pa chewo ye me kan se bla na omo twa eyi ne kola anu na mi sister jina ba bi de sika bobo se e ho nyina ya ne de amu twa fa ho
8: apa twa ba ga se wo go ho ba pia mi ha
7: fati bia wo ho
8: ni ha aye aggressive
7: na mo twa
0: ba e na som dwe nti mu nyina mo te ase de twa fa ho e na eja ho akose nka asemasa apart ya san ko do bi mo san ka fa sem ne ma
8: ka yo ra so be ni antwe
7: ah
8: ma antwe ko yo ba
7: ma wa
8: antwe ko yo ba
9: Bermuda Bermuda praying 0557 911946.

0: num sara tem wo mere ko a wodi di wie na se wonum ne enam yense echi na se bohun sakra ye bia ko hu doctor inquire anim pinfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi di dura efi shalina healthcare fda aje de din kratu yi atum
1: Isra 104.5
2: yeah I'm sure for
3: sabe me kwa
2: kwa trase
3: de do bi bi
2: medishie
3: medishie madwo defo
2: na na
3: wo die
2: mu te sai
3: medishie
2: ni ma kwa mu kama na wo zo e okopa na so na
3: so e wo die me ni nyane te ya nti se no so bia wo ma ya ho den ene eye adwin mu fan a duduo na asemo a akoro so obu no wori bedai eye enhira kasefidie ya na yakopo afae so na yetimi atentra asemo amana ku ewi epo sibre akwan so nti yanka na sa na ene so obi a
2: papa papa
3: program ni ni wiase mu nsem adiachi na de so adiachi na yanche asem fufura na se yanchi
2: kwa kusobu dwe muna ya kasa no na ya kambi bi se antuwa kuru mchido mhine antuwa kuru mchido mhine ayo bondi sana na kresi na opanyini bako susu tiye free manshia na ubibika akwa majwe
4: yeyo
2: nana udiye muwe
4: nyamia domina minkasa free manshia
2: ok
4: na poreshi mbuna mpesa mye
2: ok
4: na ubi kase Mansun kwante chidom hene oye ye fren akresi na haru na mbe mse Mansun kwante chidom hene ye fren akresi lemu akresi no oye Mansun kwante bronu disu ye fren ye froho enyinaase enyinaase hene ene nana akresi
2: ok nti Mansun kwante chidom hene nye akresi no
4: Dari.
2: Okay. Na chidom hino wa Mansun kwanta di sayin?
4: Ah, ye frenu nana dako... Ay. Nana dako kumedu. Toye minu ya. Ye frenu nana dako kumedu. Demu, enye nana kresi. Nana kresi de mdi kaka se. Bronu bi wa ye frenu enyinase.
2: Te enyinase di kronu no?
4: Ye honu na nana kresi ni ye... Oheho enyinase.
2: Oheho se di kru?
4: Aye.
2: Okay. Eti na je say apart no a wono de we chidom hene no kra no. Enzo oni ni chidom hene.
4: Aha, enti na me ni bomu no. Akresi ni chidom hene ma na na ma so kwanta.
2: Okay.
4: Na ma so kwanta so ni chidom hene. Ye frano na na da ku kunadu.
2: Nane. Okay, okay.
4: Yeah. Enti na me so mi ni ni ano no. Enti je ay enchira from no. Because you pa no point am na.
2: Okay.
4: Enti kin so obi kan se anana kresi ya mason kwanta chidom hene no enti na ma me ba mu won so ai friends wa daroma mama pio kuju wasa international de dia mi tema kin program yi ya san ma da
2: okay
4: enti ya na mti dali ni ni ni ana obi chidom chidom no ya frano akresi ya frano na na kodi na na da ko kredi
2: okay
4: na akresi no won wo chen sokru
2: okay
4: what an sokru but wanye chidom hene ewo mason kwanta
2: okay nti wo ye dikuru wanye chidom hene kura babia
4: wo ye bronu enye dikuru kura wose ati se kuru from bank ma enye north interest ni kwa daso bronu bi wo yefren enyinase wano na kreshi mu hoho enye dikuru bi ana enye ku bronu mason kwanta kuru bi bronu ni yefren enyinase wana kreshi mu edi
2: okay.
4: Ni wonye chidom hene ma mason kwanta hene.
2: Okay. Na kese ye kakura no anka na nana bondi kwa o ye regent but onye dikru.
4: O he chidom hene bidabidabidab onye dikru. Onye dikru.
2: Yo. Nana ye do ase papa papa.
4: Nzo mi dasi.
2: Ai, eti ye begira papa ya se mesu na fe yabo ene no a apart kan ye no bi anka se yen ana yaka bibidi ahye apart no ano. Yenti.
5: Me va to na pa na na dia se nyemana na. Me va to na so ni di say.
6: Efen na oyo hine na na kezi mansun kwanta chidom hine. Me va to me va o. 0243 0243 839
1: fire.
2: Okay, I say OTV. What can I say? What can I say?
3: Chere yin na eti yi.
2: Aha. I say oyo hene.
3: Azo hene.
2: Mazo nkwa tete dem hene. Nana kesi.
3: Enene. Opani bi so abe.
2: Abe bi mu.
3: Abe bi fun nani. Na apia.
2: Kwaku.
3: O se wi ase. Ade anyo de na abo ho bantamu. O se kwa ne bi ko se fu mu. Na kare bi an kan fo ko bi ko se.
2: Na se no se o do na abo apisi.
3: Ana o se penifo se sebe. Oba ni be ma na ye de ye bu ni ya chia.
2: Ana penifo so se. Fa ko ntem bi ay krono de.
3: Fa ko ntem bi ay krono de.
2: Eh fa o di ma hej ke fa ko ntem wo. Eh krono de.
3: Na Dodwana sasia no mche sunina ya pepra pepre. Enya sasia sabi ebujia etudi. Ede che won. Dodwana ya pepra pepre. Nemdi kabet na ha. Namfa ha se ka ho. Namfa we ka ho. Sanity ye. Ebina eye apati wode ye mami
2: ene. Apati kuta sa spirit no.
3: Apati kuta sa spirit no. Wode mpeni bi wose hwe. Abone hu hu wode hwe no.
2: Wode hwe nafu.
3: Wode watase ye. Ahu hu hu hu hu hu sa no ayede wode afa. Na so se mo so mo dɔso so mo di hɔ a saa so da da tma sen so bɛ dɛi ɛbɛ saa dɔso saa na dɛ na ɛmi bɛ bana mo ade hyɛ Facebook ana mo ayi
2: mo sa
3: na ɛnkoa na ebi a asase a efie di gya mo mo anti me hwɛ so yie na ma me apati kra party kra papa bi kra na na mpo me hwɛ ne picture kra no ɔ video kra ɔ nana na apati na hu sɛ asɛm no baabi ɛkɔ no ɛkɔ bunu ɛtia de tin wan yɛ ne wa ama obi a minim sɛ nka ne kɔ yɛ de kɔ ba fia bi
2: ɛna so kɔ yɛ ma long period ɔno ka sɔ ka sɛ ukwada wɔ si da bi nyɛ wɔ ni na wɔ twɛ ne na wɔ twɛ so yɛ ne
3: ɔhu sɛ sɛ asɛm kɔ court na yɛ duo na ɔnyɛ kɔ ka sɛ miale miale miale na sɛ ɔde tutu asɛm na yɛ
2: da sɛ da
3: sɛ ɔbɔ mpa sɛ ɛbɛ yɛ ɛ foolish case na me de me no asase ne sɛ de yɛ nyina yɛ kana ye hu asase no asase na benkuro
2: yeah o se maami ya omte ebo munkuro ni e ye dwada ya no omunya nkan se omba bane o su je ne last week dwada bi o e je ni se ukwada last week no ana o se da bi nye no nemu ene
3: ana meka no o ma asase no me kama apart baby o tre a o tie baby afidie gije ko do nyina se wabokro no asase nyene dia
2: o sori firi so
3: o sori firi so asase nyene dia kwa o sori firi so because o se asase we won han ade a eme na kan se e bokro a odia kudu se nyene nanom ifefo mu kebem so ke nyehwe asase me de na si so
2: afa no hene befa
3: no hene befa asase ne se atukuru atukuru o se e bi nyi ko bokro se manfo twetwa blocks kwa egu ho na asase ejopadie abrabo e gbon wo ewiase mi obi apreso benye e ejopadie
2: edi aja
3: entimame mori padie ni ebuse se entimu jom obi afa kwa na da bi enunti le botu na mo wa modi e dey abidiro e yeso ye bedo asem nu nsuko fiko ejimame kwa kwa to yam obaye bi na de eja ntirima sense obekun edibim anse na ugbo ni be fro kwae de wa frewo na abrante ne de wonu no wo ye otimfo hwese ganya ni afa kwae hwese wode nanka enu ko bi nwen
2: odi ho okoko ka no wo ho gura no ye wuru gura wa no ye fra no ohum sa abo ano ene ye otimfo asa hru no sa gufom ene de wonka ɛde bankyifoɔ mu ne ade adenkae wɔwɔ bi wɔ a wɔnkɔ bankyifoɔ saa wɔ ne deɛ ɔtumi kɔ bankyifoɔ mu green bi ɛne deɛ ɔfa ho ade sɛ wɔankaw na wei a wokɔtia na wɔbɛkaw
3: so na ɛno kyerɛ sɛ aberanteɛ no adebɔne ɛde kura no mpa na asɛm yi a bɛtɔ nkyira fam ha ama ɛyɛ timamufoɔ ani dom ati bie ya bie phone lines na manso fo nyina
2: ebe
3: frɛ aka osuba nyina de akwa no titi
2: ko ba meka fitiem kwa na nkaye
3: oba meka fitiem kwa na nkaye enti me de meka che ma me se ye bɛgye asase na ye da amana mana koma ye da ato ne yɛm
1: okay
3: nti o kana koma nto ne yɛm
1: ba go me da se apomdi nso atena se na ma me nya pomdi ano betima konko ne na akwawie ye omo wo hanyo bi ahia duro apomdi ye ba so na atena se no omo number ne 0550 678031 akura ah de on internet ya sa mo tra wa atwa biem kochi kotra komya na isweni ah waka ho nkochi biem camera ni sense dem hati utwa mpɛ wa ha me aha 0550 678031 ana 0551 098961 doctor nkasa nkasa trans ni ho fe papa na ta de bonus e wo ye pamana ze mo de bre
5: e shada de blame
1: ntia vinde kipa kama dama ma yuhu apo mdi echiri kwa niye mfaso
5: e urali miyako poisha
1: ame
5: dedi ka mindi kamfa eye asada psa enfamo na msansu de encha sonko free eye apo mdi herbal center edi bobi bia uguso uti eye ishra fm e urali isha mnu mojuma pae mwe de mwe na ansana no eye apo mdi herbal center ye dia ni se treaty eye noma bebre na ansa na no se obi tie mi a on pe enter na on hwe eye forest se hwe forest there yes ene me pese me di kan etwe amonfo adwene esi bibi so
1: na no sa no pese mu se me kwasi ni ana se
5: ndru e wo forest
1: e bi adu me ko fa there
5: yes ndru e wo forest ndru o emwe obi en fa nani en kohwe forest so hwe forest a emia biara e woni din edua biara e woni sibre sanso na so ba e apom den herbal center yawe biara ana se oha biara de baba no e wo dubra ana se dua biara e de be de e de
1: tuta no
5: eti se obi tie me na se oha ana se amane e wo na brabo mu a on pentem na omra e apom den herbal center oba ye babo ano e ba mu na duro amana no na amsel so ama yawe bia etime afire ni ni pedem e de akọ e de amano nti ansa na no obi etie me a me de e cartwright tie ni pa so obi tie me na se o se o cartwright a eye eni a me kire ebo ewo nani so a oba e apom den herbal center babo ano e ba mu na duro amana no ama cartwright bia ewo nani so no ni afire ho e de amano obi tie me na so o se cartwright nti okwakwe eye operation a onjai so bi team ya
1: no kokura
5: na onko if you say once we the scientists no and I say doctors for me ye team ya transfer study hun say nipa ye ni etise gusia ti the moment o bi dis kai be ko ni no one share
1: when e gogoro
5: abba ko mu bi it is bi team na so kwakoye eye operation a ye the second ko kan ni because of a taint ya onyai onje na mo sisi ano no ya so ye 0551 0551 0998961 0551 0998961 0551 0998961 0551 0998961 0551 0998961 0551 0998961 0551 0998961 0551 0998961 0551 0958961 0558961 0558961 0958961 0958961 0958961 0958961 0958961 0958961 0958961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558961 0558
1: yɛ saa no
5: mmoa ɛne ba yɛ ani so nti deɛ mmoa a ɔmo ba so no mo wiwi wɔ ne bo sene wɔ ne no ayɛ kɔɔ nti bosɛm na wɔne no anyam
1: yɛgye kora to so
5: mmo
1: kai
5: nti ɛba no saa sɛ wohwɛ light a wontumi nyɛ dɛ bose ne wɔni so yɛ dɛ ɛwɔ nti wobo no ɔhwɛ kanea sɛ bose na wambɔ bi ato afa ɛkanea n'anim nti sɛ obi tiam na sɛ ɔsɛne deɛ no ɛyɛ glycoma ne sɛ nti ɔde akyimi hospitals
1: ahoɔɛwurade
5: hyira wɔ mu nti sɛ ɔntumi ntwa no ho ntumi kɔ ntumi ma a ɔba a sɛ ɛbɛboa no ɛbɛmu no aduro amana nom na ɔnkae no ɔntwa hu sɛ yɛaduro no yɛmfa nu yɛni so nti sɛ obi tiam na sɛ ɔse ɔpɛ aduro ade bɛgu yɛni so a ɔngyae ba ma ɔma ɛsiane sɛ wani no woanhwee na sɛ wode ada chemeris anaasɛ chemicals ɛkɔ gugu wani no so a woahwee a wani no adɛ asɛe ne sɛnteɛ no sɛ wobɛyɛ so yɛ bɛmu ɔduro amoa nom na bɔwura wani ntirinim na nam sɛ so ama akwakɔ yɛ adwuma yi papapa wɔ wani no so na glycoma biara mmoawa anaa bacterias biara a ɛwo wani so ɛdidi wani no kɔ na ɛsɛe wani ama wani ayɛ kɔɔ ama wani ɛpuru so dɛndɛn na wontumi hwɛ kanea wontumi kɔ ntimi ma no wobɛbɛmu ɔduro amoa nom ama no nyina atimi afiri hɔ de mau ni wani ni so etine de ehuna de kama ipa obonu mo so osha di se nene ni ene ble obonu mo otisi fom se ya ose mede fom ayeme ten so bi team na se nene ete sa omra ayi apomde ni herbal center yo so fulai okay. So just fok on so obsit assumes of god jina mbo isi ya
2: 0551 0551 0959 89 61 0551 0559 61 0551 0559 61 and 0551 0551 0559 61
5: okay it is for bit na so sene den air glycoma omra mo fan trefie mo nka se no wachi ne ahwe maami bi ofre nyina hini last week e no buy o se doctor
2: doctor sa na ni yai
5: na ni ya o se doctor bid me ne na chinia ene meni no ehunu hwe enti me de me de jide kwa so na aba me ka chance mama se wo ba hei ojide ajo nkwa me ma na 3 days pepepe ene odi adanse enti me medu so onu mu a 3 days so be sha se ho remarkable changes broni be kan sa so onu mu a na sa pepepe be sha se ehunu difference enti so bi tim na so se ne den egra koma pa ajina ni so fa omra oba me medu amana no amana nyina etimi akọ

0: ɔde sisi mu ase mesia fiam ɛno nso hia kojak p kojak f sensitive toothpaste ɛna afei kojak p kojak f mouthwash ɛka bɔ mu a wade wo ho afiri saa haw no nyinaa mu wɔkashi daglin ɛnyɛ na hɔ ɛna afei central market bode nso no ɛnyɛ na frɛ 0244559597 ɛna 0244481341 diako bites obi a pɛ sɛ ɔdi akɔteɛ na adeɛ ɛwiase birbia nyɛ dɛ sɛ ne ɔba da wie na ɔde ne sa boakyi mprɛnsa ɛkyɛ sɛ ɛtwa kokofuɔ akyɛ wɔ ɛdɛ papapa kyɛ sɛ wɔbɔ dwuma asɛ ɔbaa no ani ɛti wahyira wo na wowie na ɔbaa no abusa nti woawie ei master kuraba wɔ hɔ afa bututi woagu mama nyinaa nim ase nanso saa wobɛkɔ no nom deako bites aduane ɛde bɛsi pono so wobɛdi deɛ de bɛto mpa so nso wobɛdi aka sɛm akyerɛ wo tiniye ɛma hangover ɛmuro fus na wosi mpa so a ɛne ɔkɔm kyɛ te gare wokɔm papapapapapa ewiase adeɛ yɛ mahi paa ne sɛ bɛma ne ɔbaa da na bɛhye tena ntimi amoamoa ɛne ɛkam kɔda a wɔɔdo kora nkɛyɛ ka ɛdwuru adwuma no kam no ntoma kurumu ti na kama kɔ kɔfa nokye wɔd nsiapɛ baabi ada deɛ kyɛ ɛbɛkɔ fie ɛne ɔda hɔ adii wompere nanso ɔne ɔbaa paa da mpam ɛyɛ anom deako bi tɛ so wate mo a motɔ nsa no so yɛ ana moyi aborɔ obi bɛbusa bi asi bini hɔ ane na moyɛ saa momfrɛ 0597578800 ana 0244606498 abusua monyɛ krado na mommra na yɛnyim adwene mommra na yɛnyim adwene sesesesesesesei bɔna kuro limited amakua yɛ ayɛ dɛ paa mennim sɛ no na sɛ apart wakɔtoto bi a wɔde hwi mma yi asase yi deɛ a ɛne afuo no bɛdoadoadoadoadoadoadoa kɔ anim saa wonte berɛ wohugyagu na ɔbɔ no duro lastop yɛfrɛ no last show kilabɛwu last show kenkɔn ɛne captain aduro no ɛnam papapapapa wokura no bia nkɔpɛ bi akyiri kwae ɛwɔ 0246519012 ɛna sika ɛwu amanfoɔ fo nso ɔmu nim no yɛana ɛyɛ meya wakare sika koto fo bɛ 70 million 100 million ne kura wo saa ɔbaa bi mfrɛ wo a anika sɛm bi anim fo nso mepakyɛw gya afrɛfrɛ no na kɔ register bɛtano na wotwe bia wobɛsesɛ sika 2150 cedis ɛmu ɔda wu ɛnkaka ne avieta tournament no deɛ gyagyagyagyagyagyae ɛti obiara nkɔpɛ app no bi akyiri kwa sesi a Fermatras deɛ yɛgyima wɔdi akɔsi awie yɛ paa firi sɛ ɛkwa yɛ a mode nnipa fa soɔ no moakyerɛ dɔ moakyerɛ pa moasuo concern papapapapapa mo a na mode limitras baa yɛ a ntontoma ntimi ani so nkonim mo wiam kɔfa baby vit drops ɛne ne syrups nsoso baeɛ ɛna mode nerodɔ gyal soso baeɛ sɛ obi a wanante awia so a ne ho dutu no no wɔfa sra ne ɔna yɛwɔde ano nwunwunwunwunwunu sɛ ice block ne yɛwɔde ano nso hyehyɛ ne nyinaa abɛko ama yɛ papapapapa ɛnu akyi bioglobin syrup ne capsules nso ɛyɛ adwuma ɛna trazol 400 nso ɛtu nsonson ase sɛ sɛ deɛ dɔm deɛ aba yɛ dutwam ɔmo de valivite valumai aba valivite osteo life valivite platinum plus hair ɛboa menwi no ɛyɛ adwuma efu kama ɛbɔ wi nso ɛyɛ kama paa ɛna awi deɛ nso yɛ sorosorosoro afei valivite valuman valivite omega 3 fish oil valivite immu life ɛna valivite beauty plus valivite atroflex plus ɛna afei valivite mino care sɛ wotɔn aduro paa kuro yi mu na wankɔfa nwura mfiri famatras a wabɔ ka gu frɛ 0561 088666 ɛna 0561 088663 jojo sɛ wote asɛm yɛ a yɛ abɛtumi anom bi wote asɛm da abɛtumi anom bi yɛka sɛ ɔyera wo a twa bi ɔyɛ nso ka sɛ ɔnyem na ɔyɛ mahye wobɛma bia ne hɔ a yɛka sɛ na yere nyima nani gye wesu na nani masisa bema bia bra me yina mo no abobinim ei eso wa na de gumu enti se basa o yema hye wa konum dwodwo oni so agye akonum dwodwo abuja fo amoton sa ya amuntu bi na obia pe ebo apa number ni 0553 959 654 sa susu na amuzu pi heba mr eno ne adua sesie de obia kodin sa moni wie na wonya susunsuansu ɔsɛ mu hyehyɛ no sɛ mu keka no sɛ ho agugu nsansan wonya no num bi a awee ne ɔsi nda dɛm na afei koa na wɔkoko n'anim saa ɛti wonya bi a kɔfrɛ wɔ baa no na mo nyinaa monkoto binom baako nom nya baako wobɛ sɛ mode mokɔ kyerɛ dɔkta nso atafo nhyiaeɛ so anaasɛ wɔbɛfrɛ 0247776743 afei ɛdɛm mu asiesie sɛ pɛto so abrannaa so container anapiem asaso gbabia pese osiesie obi na wufie okwa na pese osiesie fie ho a mofa ho asem nyina kwadan Alaska Star na unmadwuma me se demo osiesie pa de kwe mu obi ntono me na meka kire wo so obi ntono eji se wonya dan wosi dan waha dan na pese dem ho yeshe pepa ana obeware na pese obi biribi mo ba ne hu se wo so wo ho a Alaska na afadwuma nyina kye ne sa 0256330075 and 0200281080 afia pibi bitas wan na person wey pa bena so otumi kan yi a wo person wey pa bena wey ye kwagira na ebua kwana kwoto pibi bitas nom sa mo kwa fashion mo kwa yie mo kwa mapew mo kwa asodi sie mu wo wa ye pa bena wan ne ode ade ne bai wo gine gana fo na de sie ho enti niema ka krebi na ode ye ne so eka japa mayopia utopia grace of selim eye kama papa papa papa pa atufuo ne fe na muntubi kugo na ye tododo etimi so tokura over 0203 398 707 afia wono se sebre obi age wono bi hwima de ye ne de afi nsem no a na waye di ne de sekan etwa no babia ni kwase edi twai mepacho kokachire asu kwabre sudjo ebra na ye bia ma kwase ko kwase bibi chesu obi jukunu ana wakwantu sem ne ho aye mribie fa kuja no yarebo ni bia tofie ho e de ni ngwase ebre mo mfa kuja su kwabra sujo na na bi number ne 0243134535 wa santiago na samati no abeto no afi echiri din 0322083581 0322083582 0322083583 umu ngram na yenin komo na abua kusie wose ne nyuwa ene na bedwafo meso so majaji fo ne metiefo yenko agofia
1: ya so le sambo se ko
0: eh amari amma
1: ai
0: ya
1: majo
0: ne jusu aburu
1: ah te sai
0: ne ho ya pa amari amma
1: ai ya sra papa no ombra na ombe kano na sa so no ka ya ne dia ko ba ti dada ombra na ka se wo ope ja no sa de sa so no ma no ombra ni tem aya sa ya beto ano ho ni
0: okay
1: mi kia wi ase me sambu se fo ni na
0: abu sia kon kon kon
1: bi andre bi na ya yan ko ya ni na ku ne de aya da pa pa pa pa
0: kama kama kama kama ago fiao
2: ami fiao
0: mi ni na wa
2: pa ka tingala na su
0: ay mana o
2: ay nya baba ko an tumbo
0: ay ay abu tuja
2: no ya
0: ah ho no hin bi afi masase no
2: Mmm.
0: Masa si de debia. Sawa hinna fa masa si no bewu agya me.
2: Ah, na masa aye
0: ka. Ona wonni mino. Wonni mino.
2: Eh, na le bujua da si masa. Wo pata se ba wo kinta na ba ba 2 billion 3 billion boa. Nya.
0: O nya fa so bia mfiri so, obewu agya me. Yenko.
2: Ah, pata de kire de ni ka ya temu ai.
0: Yenko.
2: Akram be temi kanise, pe ni fosi. Ase mimi ya dansi a, ni tubi hu. Ebi ya dansi. Be ma ni nte wa kire busu na ma onu ane na nakwa wa sa ko kire no. Ama wo obi ehu te eye no kure se e ona na ata se e le abudu ni. Papa yi, wo pe papa na musa se ni busu ni be yi. E na disa sa se na ma no. Wo nti
0: na no wo nti ni meka yi.
2: Na ko wi wi ya tem papa. Wi ya tem papa. Wo busu ni amo sa se abre na be se se bia. Me na na wi, me na na wi, me na na wa na mi mi ma mi wo na disa se ma mi ye se. Ama ni ti wa. Okani se nyina ni ma me ne se mo ka nyina ni nyina so di so bra ka ka de ni ehu de de oyu osi na wase si a
0: ni be wu de we ne na bra nkruma
2: eh bra ka ka de o du zo wa ya ke kon se me ma wo at bo bu di atempa ke fro pon ko ne beti u di atempa ye fro woni beti bra ni ye cho ni ye se ti woni ma se ni ti woni ma se ma e je fo na be bu ase nya wa se me be bu ase fo na be bu ase ko fa ya mu fo ni fri ba bi am ko ye ko pe ko bu ase no kati wako kaa tamino wajia tu huma kwa ushe eshe no amu mwiyu wa fasa mo ebe dine kwa wasako asako baka ati nuna ebe chumika ya no ee korudia nuhu ya no uenyaji huya no mpa maamino mwusa asimo no umpebe bitra wasamuni ya duwejma
0: ya dasi kwa kupapo kui ya wabeba na sabre nuna first production kwa kwa kwa sare ye go na mjifo ni fi kwa sare nsemu na mdimi mmano ameba ameba nuwa kumena msemi nkuni pa afo bedu ya me pache sa dan man kase ya eh na nam si enya hwe ana etena sem ne so na mi nim so na bokomo fo nyina abosia wuntimi hunu se kromo fo so bi ware a wona kokko gi a wade no wuntimi hunu a je so de ne abona ne ho safo hene sana ha agofia
3: amefia
0: ni na we
3: pa ke mo ya mo ase
0: yo papa ni nti we
3: pa ke malik eke taoto
0: hey taoto how are you
3: you are fine
0: aha ene enimre wasma de banyina kan brofo ne nko
3: Adia dia sen kawa odia dia kawa ni mutin kawa kula odi mirike di kae bantentem.
0: Ta.
3: Entia memwa na momo kana monge asase no mama mfuoro na o masem dia si super.
0: Okay. Ya dasi. Amen amen amen.
3: Ya dia si mo jempe no voina.
0: Bia joso. Agofia. Okay. Agofia.
4: Agofia.
0: Minye na wae.
4: Mo mti.
0: O wae.
4: Mechabo.
0: Ah, wa osho dem ampa, ampa omini mukuru dududu. Yentio.
4: Mo mo du na kwa mo e.
0: Ya de wase.
4: Ah, ata mo enu ana mini wa kwa nti ya de kai. So so ade de odi alo. E ba la ni se ti kwene ti kona kote kwa. Ni mu kwa kwa so beti rafi.
0: Krepa.
4: So he ma mi ntu nfu ni ni ni yo e. Di o ka ho. Ni se mo o ka ni ni wa. E di ra se se se. E ko bu si o mu wa. Omo to le bia na fo o ya so ni o die o fa ido o die na o ana even and ni no ma ho kwantan e wo ni bi o le giwa se ni ta ka na ti se ko wa pe fa so se o ti ki ni ya no bi sa ri ya se da ti ti ya no bi sa ri ya se da o ko ya me bi o mu bi se fa na wa na no je ko fa ni pa se na bo se ku cha bi na ma wa wa se na bi akodi ni na gumi papa I think you are the kind of example. But I think you're
0: not
4: there. So I don't want to go to the same thing. I don't want to go to the same thing.
0: Okay.
4: That's what I mean. I can't do it. So if you check out your own, you don't want to ask me about it.
0: I'll be sure, Masi.
4: You can't be that.
0: Okay.
4: If you move here, I'm going to go.
0: Yo. You do ask it. I'll go for you.
5: Hello. I can see you.
0: I'm in here now.
5: Wala tare gwana
0: wala
5: ta meeting da tu wa chidi ho
0: ya 30 September next month
5: yo amari ama me chiawo badi obia
0: eno fa yi maso ofu masa
5: no mu nyina ai chama e ba last week
0: ai wa bai
5: yo o mi na chi ami chiawo nyina
0: ama
5: amano so manu so chiawo nyina
0: ah si kwane so obekwai
5: eh eh
0: yo na catch so wa chese
5: yo
0: na baki baki so obobiam
5: Omo nyina mra.
0: Ku
5: omo mra na mye na kuo na de. Ai shira tie fo nyina mo mejo.
0: Okay.
5: Na de pa uni abushia ho de mejo.
0: No anu no.
5: Wo abushia, wo abushia kwa de mejo.
0: Na na tie.
5: Ibi ba ni yakwa na efefefe.
0: Come ma.
5: Da so.
0: Yo.
5: Yo papa na mra. Na won fo so. Yo mekire abushia we e na okosi ade e bai wo koi. Ya ma nu bai wo koi. Ti se ni ma mele tie tie no. Ni ewu nante yene ne kana sem ye tie no
0: e de de fam
5: ye tie ne ye de adwe no so fam
0: fam
5: enti mumra ye de me de bua na wa ma na uti ba bi tutu abuo papa ka do a ye be gya sa so de ama mba no ye da mo se
0: ba no ye da si pi agofia o agofia
1: amen
0: mi ni na we
1: na ba so fam na
0: yo akura mi enti mfri fam na
1: Ni papa na otra sa se no mistra wa se ni ya sa se na mama me fo na mo fa o mo se mo fa mo se me sa nya sa o nya bo ni al bi pa
0: okre la da se agofia o agofia
6: ni bi o
0: wa fa
6: o ko ro se na
0: bi o bi na ba twa wo ya go ahead
6: Owo ayi international.
0: Wafa.
6: Papa no tebi retrim odei.
0: Mm.
6: Ose ayi ma aduru anu kani ka se mo ka te se. Se we ni bema. Ya se nti chiro chiro bi se go o mati. Ni wafa ka se no. na wo sa ni ye no na mura munyo ma di na wo mo.
0: Okay, yeah, that's it. Agofia, Agofia, woman is wise. Agofia, Agofia,
7: I'm here.
0: Me ni na we.
7: Me wo se pasi afeli.
0: Na na daka, adaka mo se.
7: Ono a. Me si openi we ho. Wo ni wudi ni pa. I was thinking kwa, ya kwa chino. Ni le lu pa. Chane chiri ma bebo be. Edi wa sonu. Ono. Adi ni wo. Wa wa ni fia. Udi ni edi e kwa di. Ubi adi. E wa bra, babro. E bra sa. Eni ma. Hey, mo mi ako fa papa no. Eme punu kwa. Yen sa mo muzo. A man ancient in sir, we would me. What is with my quarter? Omo from Kura, I won't be big. Another, or do my fa, a drosso.
0: I know there was as you. But the card, the drug was set from Roman, I mean, Roman or Yaron Cobium. They told me, or my son could be an offer to who have been led in a name. No more home, no more, no must have a few.
7: Not Bema Genifio.
0: Bema Cabaco Perona, and the Indian Fia and any Dinkumi.
7: Oh, Raddy, think you see a pa, I'm a bee. And now, see if you buy, yes, you remember, like a book of some more. One on your question, somebody to one.
0: I yak a frat, Kafra, I would say. I would tell another girl, I would say.
7: Bye.
0: Agovia. Agovia.
8: Hello?
0: Mini an hour.
8: Hey,
0: come on, Harris. Yanko Wafa
8: Mamita and then a B. And a B. And an amount of possibilities of
0: okay. Wafa.
8: You cannot say a Maka.
0: What's
8: it? What is it? And I have a group. Yes. Let a man want it.
0: Oh.
8: I was a young man.
0: I just look back. Any, you know, Kujaban group.
9: I just look back. The Konongo Kwanazo.
0: Aha. Any, any, Tenati.
9: David, David.
0: Yankwe. Yankwe, ni Mayira.
9: Ah, but I'm doing the Santo.
0: Okay. Hey. Video.
9: But I, Mameno, I've asked you any day, I'm going to Mano.
0: Okay.
9: Na papa na ni di an ka mo friend no nko bae.
0: Okay.
9: As you see na opposite is the mama.
0: Okay. Yeah, that's it. Yo. Agovia.
10: Amen.
0: Minye na wo yo.
10: Wa kitu.
0: Awo bo ko de.
10: Mpeni se mbo djuma.
0: Yeah, that's it.
10: Mpeni se.
0: No.
10: Bo djuma.
0: Mati mi bo djuma. That's it. Agovia.
11: I'm here.
0: Minye na we.
11: Ofa pia me wo se pasi.
0: Eri jama jama usu so bena na da kam unimu no.
11: Me pa jo se.
0: Unimu na da kam.
11: Minye mu fa.
0: Oh okay. Ya da masese mutie da.
11: So fu ku fi na ne wo ka se.
0: Hey, akura ka so ba so ama.
11: Papa, le copiai.
0: Kafra.
11: Afi na nyankopo aya adoma tete me ho atomo.
0: Yo, sampai ne de oguzu aboma me dabia.
11: Dabia me kai ova.
0: Edwasi. Edwasi. Yenko enimo e.
11: Na de me pese me kire ne se. Ende Ghana ha enipa bi mum emema o mabatiri so. EDCC omo omo ni bi. She said, okay, say, if you have a woman in a mobile, because there may be anywhere waiting a solid dinner or mercy. nanka adeɛ wei a wei hwɛ deɛ maame yɛnsɛm a ɔkae ɔtumi akyerɛ n'abusua baabi a obiaa yiwɔ sɛ kae ɛkɔka baa wontumi mɛkyerɛ biribiaa wosi fie enti wɔnhwɛ yie deɛ ɔyɛ no ne ɛnuro no a wɔtuo no sɛ ɛyɛ nyankopɔn ne pɛ a yɛn nyinaa yɛbɛbɔ mpa yɛ asɔletia no deɛ ɔyɛ no ɛmmoa adɛ nti na ɛmɛ Ghana yɛsisi nnipa saa papa mo ne nyame nyɛ adwuma
0: yɛdo ase paa bosome a yɛwɔ mu ya 15th ɛyɛ memene da nyame yɛ adom a yɛkɔ akɔgya ma vera a ɔyɛ adwuma fox fm ne kunu dɔfo ɛda fam elda samuel yao agyei dodoɔ no afrɛ no ɛdagyei da fam yayayayayayayaya ɛti ɔba vera kyekyerɛwie no hyɛ ho den woatena nsɛntwerɛfoɔ kurom adɔɔso yɛ nyinaa yɛbɛba na yɛba abɛwo na ɛkyekyerɛ wɔ werɛ ɛwɔ akɔnnuasa nyinaa mu na ɛbɛkɔ so ɛwɔ abua kwa roman calic park ne so ɛhɔ na yie no ne ne da yɛmu ne bibiaa ɛwofusom deɛ ɛbɛkɔ so abandende asɔre hɔ ɛwɔ abua kwa manhyia na ɔmu firi hɔ pɛpɛɛpɛ a ɛyie no ankasankasa deɛ ɛkɔ so abua kwa roman calic park ne so nti yɛ nyinaa yɛbɛkɔ akɔgya wo na ɔwerɛ akyekye yɛma wo ne nkɔdaa no nyinaa hyɛ den wae agofia wo
12: ao
0: menie na wɛ
12: ɔwurade no asɛmdɛ ɛnkam asafo yɛhowa de mo
0: amos
12: ɛkɔsabɔsa papa mɛtumadwuma na ɛnsɛm ha o
0: nsɛm ha
12: ye ma me bɛko ɔtoronto sɛ ɔkyɛ mo papapapapagyene
0: so paa
12: ao papa na akokodwa na neɛdi so ne sɛ bika fɛsɛte wɔdwe adwuma a dane da nyina moyɛma ɔman ghana no yɛso ma nyinaa sɛ yɛdawase yɛmensɛm papapapapapa na papa ɛmɛ dwuma bi wosɛteɛ no na mensi
0: amos Amos so
13: hello
0: wona pia Amos twene yɛ ana
13: mia nana ɛdu okura da to
0: wode a wokora de wopia no ho ahuhuhu
13: ɛne sɛ sɛ ɔpɛne no wɔ so ɔnim baabi a aduro wɔ aho monka nkyerɛ nam sɛ anaa sɛ yɛbɛkɔ no hɔ mae na wɔyare no wɔde adwuma kɔhyɛ wo no ɔmpisika saa ɛboa no mene bɛkɔ kɔrɔgɔ
0: kɔrɔgɔ
13: abidan kɔrɔgɔ sɛke sɛ de wu me matrɛ abidan mfie dunum
0: ɛtwa
13: foto wɔ hɔ aberɛ sɛ wɔnyae na duro sɛm na duro sɛm a mene mae no yɛbɛkɔ kɔrɔgɔ nɛ sɛ yɛmfiri kɔrɔgɔ ɛna ne sɛ nka wɔte ase a monka nkyɛ nsa ma me
0: anibrɛbaka
13: kyɛ wo
0: Yo. Where dangerous person?
13: I tell you.
0: Hi. Any braba?
13: Kache no. Se, wako kache wapane se, so numa, na wanyanye, inyoseme no.
0: Okay.
13: Nukwebi wa ikuwasu.
0: Okay. Nanada kami ya dasi. Ay, wamana nanada kami ni abri. Agovia.
11: Amishia.
0: Bindi na, kwa ya
11: Openi kasi ya.
0: Ya, me onye mabia au ya na mimi kaji wase meni juwa na mbuwa u.
11: Uye, sure.
0: Odi ya, haye kwa hon.
11: Haye kwa hon pa. Hehehehe. Juma.
0: Ye.
11: Okay. Afina mimi mabia wadu wabaya nene nyamia, wai.
0: Ay. Aba kumwa kasa nkasa niye.
11: Ya, aba kumwa kasa nkasa niye, yes. Hehehehe. Ya, michami bra Mike kwa wanka.
0: Hey, uni se mrebi mikwa uwe ya nuhunu.
11: Amen
0: no photo kura makor hwe ne hunu.
11: Wa, ntense photo baba won.
0: Ah, so dey baba won.
11: Yeah. Na, kam wa kan se munun kumba. Mi jiwu di so ate mase.
0: Yeah.
11: Asem ya baba to na se se dia nya se ke se di mo bebe.
0: Mhm.
11: Mi se unya ta kunya kaje so na wa pam what eta ta wa chi die. Di bia ba yakọ.
0: Sa.
11: Amasu bi ne ne jaba.
0: Kama.
11: Ami koro bi so mebi.
0: O kojo. Boni kasa. Ni kaza.
12: Ndewu
0: nyare. Haya, hwana so nyare no.
12: Hello.
0: Akwa de no so nyare nyumire no.
12: Ah, wo hase.
0: Ka chen se mababa buna twane bibia to fam.
12: Yo.
0: Yo. Bi ni na wae.
12: Yo, wo de ni sefi kwetwi.
0: Okay.
12: Asa sima sem no. Na mene ani na gushia no. Ani na kafu. Akwa no ɛwɔ hɔ no a mo nipa no kɔ yɛ kɔhu wɔ hɔ no
14: mo ka abrewanu mu abrewana na sa du so ba ko na ka sa wo ne beka no
0: okay
14: ma huru bi ni ta na sa so sa anu o to wo wo ku gwa sa ti so
0: ai
14: e mo mo ka ni ta ni ma ni wiye
0: oh
14: e je mi very careful pa
0: okay
14: ai
0: nate
14: mi ni mi jam
0: yesu e do ase
14: oh
0: e do ase papa papa agofia o agofia okay yenua bema yenua bema ayi mama igel se ukai no mama igel ode afrane na obai ne papa eda fom ya ache se nya sam kitwa kra na nyame edi adomo a na ye no baso na ye no baso din ya chese enya sam ke 20 mama girl yinyere nim se ya obeboa ye osunsun sem chichire mumu e ofia ha ene ofre ni bia obeba na omi afane ha oba na omi afane opapa ana ye fre no simia apostle peter kwesi afane na nipa nyina friends enche nyaja eja ya wa ye juma papa wonya fie de wotwe sabra ye kase de wada ne bonkum so na eye no e baso baso ochina yawo ochina no moya candle night ewo the heart temple of Christ asoromu ifiada ye apesiri din timimire dai ena eye nu akasankasa e baso ewo eija enya sem ketu akura emu ndo bakopsi ni wadwoso besiase na bibia bekoso eija ya ye bekoso eija school park ne so nti oba pa na omi afrane adodo afrane mama eagle ne papa yi no e baso na otwe ya wiye nti nyina ye beko na yakọ akwakota na chi kwanso nkoso fi so bai o contribute a lot e wo e program so a eni kwase da ye chi edema no kra nti na no so so e ho asem eno no agofia obi jina so omumi anu so mama Agofia. Ami ni na wa. Oh, babio jana nye. Kwaku uromo na yini nkomo na nche odifons wa biwrom. Mo ma fama bere wa nkomo mie. Abrewa?
15: Mami ke sa abem.
0: Mami tio.
15: Ye tio ni so so ka so so mi.
0: Ye tio.
15: Ani. Na kan yo bia yi ko ni ma bia de ne hali ko bia ko na ni ma bua mo
0: okay
15: ti se sa ni ke ye wani an to di wai wani an su wani an ti se firu
0: dokra
15: na mi ke di ni na de mi ji ti mi ni mu tan ti pan
0: te
15: na o mi so o mi ko mi o mi ti na mi sa
0: okay
15: no ni ba ni ya se
0: okay that's it okay kwaku e bra na be happy birthday in advance e kwa ma comfort as you do a awo ye adwuma e wo 3p garlic mixture so ye oba fefefefefefefe amanfo keka ye musina bo mu de pa so ye sane ma ne ma amanfo o ye fro ye ne nkwan ne sane ma no ntibia o yesuja ni na o ntimi nya aduane a o hye no ano aye ni nyina dakoro na de agu fridge mu enam hyehyehye mpa nya sanketwa eti comfort as you do a awo ye adwuma 3p garlic mixture adwuma mu happy birthday in advance ejenshaw ono kese na omo akumpangware na nya da ni ji ade beko wabrabo wiye happy birthday okay ejo kwasa
16: ofa what your phone so
0: beba ada mo send ba ribim
16: da bi iba ba ware na mum ma send wo video bi ba men shuma men yewi ni ansa na ade hwe beba so unye engagement of phone so ansa na wa fama kwa kunso Deti ni ana sanya mi
0: adumu. Ati njira ni.
16: Ah, njira ni ya. Frank, yana wache Frankis wache.
0: Jee, kwa fije.
16: Dami adumu wa ayye busu yewe ye. Tetsi F Agus ya, dani ya kwe siyada. Yako tuding ni hanswo ayoba. Ochiri Cecilia. Waya ata penin. Ewa mkariye. Ewa community center. Nimu, abeni tuwa njabe kwa so. Ewa tuwase. Eye busu ya bwana busu ya fiyo watu wansi nini na ye bedu samu wa dudona frenu sibu yes sibu yiminu ya ketu wapa nyami ya dumua nyansi mkotua ya kwa kushira ya kwa kushira akwano na ya tunidi yiwe ya obanu soso ni ya jina so ayenu mwandie eye busu ya wei 30th August ya nini na ye kumkayo community center ampie jwenti minuse boys boys ene wibia na odo sibu ene obata de obi abeba na ye de odo obudum akota adwuma de nchi tisibu aware no e baso nyame adomo tete fagasi enyina ekoda na ekosiada yebeko akoto akoda ne de ni hanso ayoba no hade nti ofa dano dura enyina beko nti ofa obatu aso ni so akaka no mabumu ho
0: ewi
16: yes kwa kuzo nyabi sho
0: ah ofi
16: yeah
0: we friend you aniso
16: baba baba we hubun kwa ofo ni maso
0: ah
16: ti ofa
0: kenyina
16: nya kenyina kenyina kenyina
0: yekodi yekodi no endo
16: ani hu na den adinu adinu no kodi ay chance no didi musu nyane chance
0: nyane chance
16: eye yenye bi sin
0: yes koku ba ses kafodi
16: eh
17: sewe nka eye prince awali go
0: ya bua wo ya bua wo ajabo odifo ilajo poku na e transiero na odifo transfer me na wadaroma ye edu sabre ya da jeni pusukra huhu masem ye mfa gron ko hu eti odifo obe transfer mame transfer oda tra konya wesumo aha tra wesumo me na ye nko
18: come on
19: isra 104.5
18: mu odi
20: asempa na me ka chiro se
0: ye kan se na wa nko wa na osebre okata so Sure. Huh. Na ene mene ene meye bibi e bi si da wa ha because papa e kasa me onyu bi amede be ma no e se de bia no yetimi kura kura ne honhom no ye na e de ne ma bi jini tata ye papa
21: international
0: boko de
21: yesu e honhom mo
0: mo
21: ho ye pa
0: e da twedem po yonko po
21: so
0: e da twedem po yonko po so na o se de na e be yi o se bibi bu baba 12 December
21: in Shapifi. So on the program. Nyame na mo so na adi juma bi ni din ba. So be kaya.
0: Oh yes.
21: Na e bread da no me ba no na me ka bi bi anje obet me be du ha no mo.
0: Yeah.
21: Na e wo se honhom ne click.
0: Yeah.
21: E ma di urade aka no.
0: E bombe.
21: Na juma di we no e bi ho.
0: Correct.
21: Enti enye mo nwa se me bae na
0: madam
21: le ka kire me se flyers e di begu re se wonum aka be se ezi kura de obere kura na asa ka be se 5
0: eh ko pe no ko de
21: enye na
18: uyi ma
21: rabu obu obe obe
0: ofa ofa
21: enye na international mi ni se se enjira eti fo pe ma se
0: sa
21: anu odi because my betu se bi di okro gu onu mfo
0: da so gu ho
21: da so gu betu ni mi se ye di ye di bai
0: ani gi
21: do onu ma mi se ah na ade no copy se di bai
0: fo ma bi ana
21: ti se ni pa no follow ye juma di da ye di
0: yeah
21: enji nya mi jira o
0: amen
21: na ye nso a ye taye kira ye di aho odin eni nyansa ni eni di ebu azu nya me nya makoma so ade
0: sa
21: sanse obi kru e pega ne me bi ense mfata but yeah dear yes here be so nyame mo ye nyame jiro bibia
0: amen
21: but enumere me kete for say tv na na ye hwe ni mo say almighty television
0: abegra
21: abedu he said the we no kra hu yin say so you see the code and dada once can e kra be ba de hwe PH1 what about two of them
0: no
21: no
0: almighty and nya beto so so a yin afi ho
21: yin afi ho edi chese ni je na aba ndi efri na
0: ni so fe
21: ni da ho ni da ho efri na de ko sa wo pe program se ye papa se mba be tre fidi so ko so hu international wo be so hu ko kwa na se money ya ni mi na put the TV into where you want touch. And then it will be answered.
0: Okay.
21: And I dear back also I said then I said, your honor, I don't see you feel. Would you say also yet to the default said the equal idea bra?
0: Yeah.
21: Dana mechanic if you do so say. You may be na yedi no enye se meti wono na bia maka se makobo mitrim na meka bi ana se bia enhyehye ho bi da bi you require numbers ya ye di tudwe ya mo fai no me nko ho me nim course a eba enzo bo se ni pa na e frem na e tu na moba wo beba na dance ene da bia so ye di dance ye be fie
0: ha life
21: senti wadaruma me de ti fuasi
0: okay
21: obi anzo oti e bia no on follow no dey shira me
0: amen amen yebo bo number na sana majimre akutia dance no mitia dance ni bia sele da me yema no mesa bia phone lines na fe
21: so dia yo de pa o
0: di medie na ra shina nyame de ye kono eso mani
21: aye de
0: me fe e ma ho ho ho ase nyame bia woni ma huachiri na fe enam na so mani pe nyoje ɛno nko aso mebo ɛno nko aso mebo nti daa wo ba mɛyɛ ɛti ɛbɔ namba no
21: namba no yɛ 055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0
2: 9 6 7 7 7 7 57 57 57.
21: Wone odiifoɔ Elijah me number.
2: Na
21: wonim sɛ obi pɛ nkɔmhyɛn deɛ ɛkɔ deep a afidie so deɛ ɔne sɛ nkɔmhyɛ no sɛ woba yɛnim na sɛ wonya ba wesi sɛ
2: yɛbɔnaa
21: sɛ wonya ba na wote m'anim a ɛna nneɛma no ɛbie mɔ ɛma yɛtumi ka wo nneɛma
2: muasosolutionwɔ
21: good nti radio so deɛ sɛ wofra a yɛyi nneɛma ketewa bi na ɛde akyerɛ wo bɛɛ sɛ wopɛ sɛ ɛkɔ deep ɛma wɔ hu sɛ papa nyame abie n'ani a ɛyi sɛ woba dɛm wɔ yɛtena se 101 a ɛne yɛka wo ahintasɛm ama ɔhu sɛ ampa yɛyɛ ka no atoro bi ɛne meda ase
2: mɛso meda ase pii ɛfɛ nokɔ asase kɛseɛ so ama wode sɛ mene no bɛgu so sei mo na kasa na atumi akom kama maame kwa ba maame kwa ba
3: nyame de
2: yo na ho te sɛn
3: nyankopɔn adom
2: ɛda nyame ase na ɛhefa na ofiri ba ha nwumerɛ
3: mpakyɛ mefiri ɔboa se kwan so
2: kurom deɛ wode bɛsie kakra
3: ɛfrɛ w akokoa so
2: akokoa so ok na wodi nso ɛ
3: ɛfrɛ m sister yaa
2: sayaa deɛ woka sɛ kɛyɛ sɛ twɛ ba awurɛ o woyɛ twɛ ba wɔ
3: ɛno
2: ɛ sisayaa no na moayɛ no aso wontom bi
3: dawosɛ
2: ka sisayaa mo ɛbɛyɛ dɛ paa o sisayaa mo kasa no ana nwummerɛ olumano no
21: nanim sɛ ɔde 9 to 14 fo so prophetic school
2: yes yes sɛna no deɛ no deɛ no
21: deɛmegyina
2: m ei ɛndeɛ sɛ meame a
21: yɛafa sister nso berɛ bi
2: mede ne bɛba na ɔno kra yɛbɛba ho kora nsa sɛ me mɛfiri a 26
21: ok
2: nti ɔ sɛ yɛba ho ansa
21: wɔ sɛ mbɛgye mpae ba nsa na ma
2: yes yes yes wɔna metumi kɔ mika saa no ɔfo so apɛ sɛ ɔda nti ɛ sɛ yɛbɛgye mpae bɔ wohwɛ kwa mu ase woda
21: flight nkɔ hɔ no mutranka
2: kde flight na bɛkɔ sisaya wakɔ asase kɛsɛ so aba
3: ɛdeɛ
2: na de wokɔ na wate papa no nka wɔe
3: mebakyɛ wɔ me kunu ɔkwafuo ɛne dua pɛma ne kɔkɔ
2: ɛ na ɔbu nua
3: sɛ kookoo mu nti
2: twa
3: mu na adua bɛbɔɔ ne kɔkɔ ɛnagyɛyɛ dɛ yɛamfa ne sɛ yɛtete ho saa ɔde kɔ hospital ne ama ne nnuro no abɛnom ɔkɔ ne ama ne nnuro no abɛnom afe deɛ aduruma bi a ne yareyɛ no akɔ sorosorosorosorosoro wɔntimi yane ho hwee ams ne wodeɛ deɛ na ɛyɛ wɔ sei adua wɔi kakra bɔ wɔ na atimi ayɛ wɔ sei Ya de na ya bu ya shumu nu ya de ni se edua na okwa switcha ebeye ebekọ na ema nuro no ono na ema nuro no ono afede drumu bia na chese ya de mahina na nye hu me ne wosro wonti me kura nya na ho hwe ma ya de na kwa hospital kwa tu oxygen nyina de bi ko sisi ne so ntie ne bayan se etie radio so tie ti wa ya ya ya na na tie se papa ya ba radio so wodifo na ja me ka che nse mi wa me nko na bia etua na mo ayko ya kwa papa na se enya dua aja enya dua na bo na ye hwe nanim na me hwe nanim onso hwe nanim aja enya dua na bo wo
0: no so ni se dua
3: ya hwe de enim se dua na bo wo wa se ye honhom ma de na papa ya ti me akira fuo na dua no kwobo ano na fuo na na papa no so kire se edua no kwobo ano
0: eyi odifo
3: wonu so no mafuo no ho
0: na nka mebuja so mo na ko ho akutwa
3: ho dia no fuo na na papa na ka kire se obo afuo no ba bia enzuo ne da na ho ana ahuo so na dua no so kwobo ano
0: ba bia enzuo ne da no
3: ba bia enzuo ne da na ho na dua no bo papa enti me hwe papa ya ne mo na hwe odifo ni mu ehwe na ne mo na so hwe mani mu wa se papa tese woman no ono bodo nti me nkase o asambu wo ko ka no hwe nanim saa na ma yi ano akye wodifo afred ye o wase papa wu wate no hwe nanim ho me tese no me nyina tuotua nya sangeto na me ka ne ne o na ho me nyina tuotua kwosoro saa no ho me hi ehi ehi na papa dem pai bo na saa da ne de fiara ne de na da je ni wo papa jina no so saa papa she no kwa ka chense wonwu me de na nim se eneda so asa kuro no won bodie no obi anim se papa we de nya de se obebe nkom de na wa je no obi anim se obebe nkom nanso urade na papa we difo so amenne enne enne ukwiti ase
0: what ase
3: what ase asa papa me nanso aye kama anna kwa me fere na wasi wa de gala makobu nsuo
0: apeja
3: abra no wantimi nsuo shimu nsuo kwa de kwa jwale kwa no wantimi nsuo baketi ni mfa nkwa ura jwale na jwale kwa kwa ura chile mkwa jwale no chile mkwa ni mkwa jwale no waka jwale ho nsuo nne ura de ni mwadifu wa shwa mene papa yanya na yale sa na seme tinase na manke bibi anche papa yanya ne numunyama na ma yebo nefu nti ya yume mebaya di wadifu wa ya mame ini mikunu na yume mebeka wajia die papa ya die wasi wu ampani apa mikunu shuwa wu sese mikunu da soti wu nasi wadifu wu nyami nshira wu wadifu wu nyami nshira wu wadifu wu mesi nyami nshira wu ya urade nyamu kese wanyamu kese na wabia wati minkabia wawo hao amanie papa no de kona nima ayeketua bi ma no ayekete kete kete kete kete kete kete enti ayeye biem obi antia na mo no amra na nkwagie wo asase efio de faade mambo ante ehwo na mekura konya ne fa ahudi a enne wo ka me ho ka mo fro we ka me de omo fa hene na ka ma hwe mo fro mu sesi me man ye nwotwe ka me de mo fro omo fa hene nanso odifu panya menne
0: ko ikwa uja ka bisu afo ba sa je funso
3: mo mba je mpo ko mba je enso enne papa itia se o wa ho aden o wa ho aden o wa ho aden ti papa me da wase
0: amen
3: me da wase
0: abisu ma asem we entu gidiem ma asem we entu gidiem na ye bibie fo lance na so frem sisi ya